0: if you can stand.
1: 92.3 Wild FM Hyperstate Top the Floor. Kumustang sayawan natin dyan, mga kabal? Ganado ka pa rin ba? Ay, dapat lang ati Cheng, no? Walang atrasan sa buhay. Kinhanglan ganado yun ta kanunay, mga kawal, diba? Masipag adunay mga ginagmay, dinagaw mga problema din, ha? Huwag alisin yung gana, diba? Dili lang yun kayo sa pagkaon lang yun ta ganado, mga kawal. Kinhanglan pati sa lihok, ganadong ganado tayo. Isipin na lang yun nato, mga kawal, diba? Na kanang mga humps, no? Dinha sa ato ang mga planos kinabuhi, eh, normal lang gina, mga kawild, diba? So, kailangan lang talaga natin ilakas ng loob. Kailangan natin ng pasensya. Hilabi nyo sa mga inahan out there, diba? Kasi hindi madali ang maging nanay. At dahil nga, we'll be celebrating Mother's Day this coming Sunday. O, yun sa pizza ba na, mga kawild? Ang karong Domingo, ay May, ano na day na? No, May 10, diba? So, it's gonna be Mother's Day. At dahil nga magma-Mother's Day na, magkakaroon po tayo ng ating What's in a Box Live this coming Friday. So, sa lahat ng mga nakatsunin ngayon, good morning! Din na sa inyong tanan, mga kawild. Happy morning to Marita, to Luigi, Marilu, Ruby, Lilibeth, Betty, Nene, Gwen, si Flor, Norley, Vilma, si Angga, Feligin, si Ma'am Belle, Ma'am Shauna, and to Lynn. Ay, salamat kayo. Adlaw-adlaw yun sila nag-Wild FM.
2: Salamat!
1: Oo! At sa lahat ng mga taga-San Isidro, Buhangin, naglanog-lanog, hilabi na si Miguel Lucibo, dinang Pita, si Mary and Marianne of Old San Isidro, Buhangin. Happy morning also to Carmelina, Leonido, and Rosemarie Abenoja, din ha sa Old San Isidro. Si Jason Senyakora, Merly Yen, and Mika Cabarong of Old San Isidro, Buhangin. Siyempre, ang mga daadin na karon sa Maglana, Buhangin, ang Diutay family, sina Emmy, hilabi na yun ang Totor family, nagpaminaw po sila. Salamat kaayo!
2: Okay. Kung ikaw mahimong mama, isa lang kaadlaw, unsa imong buhaton nga dili ginabuhat sa imong mama karon? Ingon pa ni Anna Azel Paul. Ingon siya nga, ako kanang dili ginabuhat sa akong mama, magluto ko nga dili magyaw-yaw. Grabe kasabaan, akong mama, kusog kayo magyaw-yaw sa unang mga bata pa mi.
1: Ahay.
2: Ingon pa ni Vanji Labor Barite. Kung ako, dili na ko pagbutan akong anak kung unsay gusto niya na para sa kayuhan tumano na ko.
1: Ay, basta kay para sa kaayuhan. Ano? Kaya mga inahan, di ba ginamusupa kulas, basta para sa kaayuhan. Di ba kaya nga mga anak niya, magyaw yun sa mungkad yun ng mga mauy.
2: Gani.
1: O, kontrabida kaayo. Kontrabida naman ginang inahan, kundi makaayo ni mo.
2: Alangan.
1: Di ba?
2: Ingang pang Robby Wispin. Libog man ko ay.
1: Ay, kay,
2: kay ginabuhat man sa akong mama ang tanan para sa iyang mga anak.
1: Wow.
2: Siguro kanang mamunal o mga saba. Siguro ko permis sa akong mga anak. Kay wala man ang ginabuhat sa akong mama. Luya ko sa akong mga anak. No, magrebelde siguro kung akong mga anak pa.
1: Ay,
2: pwede po.
1: Si Mary Jean Panos nang Dumalag. Ay, kulas ug ati Cheng, wala ko itubag ani kulas. O sige, di ka na nako basahon pod. Ano? Ano bitaw ingon pa siya.
2: Padugang lang itong puntos.
1: Nalagi ka nigin si Mary Jean ng patindan sa man siguro ne. Sige, wala ko itubag ani kulas. Kay wala man ko nidako sa kamot sa ako ang mama. Oy, dito ko nidako sa kamot sa igsuon ni papa. Gamay pa ko. Gikuha ko sa igsuon ni papa. Oy, kay wala man silay anak.
2: Oh,
1: di ba? Asa ra kada dinuha ang iyang mama?
2: Oh,
1: di ba? Grasya ka ayo.
2: Gani gikuha pag yun, murag butang.
1: Lagi no. Kaya pahulamas ako ani ha. No? Oy, okay, kay gikuha man, gikuha lagi siya murag gidagit.
2: Gani. Inga pa ni Inday Intan, dili na ko pasakitan akong anak physically, kanala.
1: Oo.
2: Pwede po.
1: Siyempre, si Eunice. Ingon pa siya, permi gina-remind ni mama, magbinuotan permi, ampo sa Ginoo. O siyempre, higugmaon ang mga igsuon o maging mahiobsanon. Pero ang wala na buhat ni mama sa ako, kana siguro ang mag-bonding, laag-laag. Kay perte, bayag yun namong paitadjuad. Pobre kaayong mi, igoras ka o ng sweldo, sayang man ang kwarta kung ilaag. Pero karon, na-realize na ko na mahimong nanay kung naa ka sa budget, magbonding yun dapat ang pamilya, maglaag kauban ang anak. Kana giro siguro ang iyang himuon ko la, so iyahang ihatag sa iyahang mga anak.
2: Kahit sana siya.
1: Siyempre, no?
2: Ingon pa ni Annalyn Torres, taga Matina. Ingon siya nga, magahin gid kog oras nga magbanding mi nga walay sermon. Kay usahay gusto ra sa bata nga mahimong close sa iyang mama.
1: Tama. Hilabi na sa panahon karon kulas, no? Ang mga ginikanan, grabe ka busy.
2: No.
1: Ang mga anak po, busy po sa ilahang mga katikaran. Kunya, makalimot na lang ka ba? Sa kapaspas sa dagan sa panahon, hala, wala man dahil ni kabanding, no?
2: Bitaw, tinood na. Kunya, hangtod nga, makabalo na lang ka nga, nakamatngon na lang ka nga, hala, na, senior citizen naman di ay ko.
1: Oh, tama di ay, no?
2: Oh.
1: So, tingala na lang ginta. Oh, sabi naman ni Ate Romelyn Galang, siguro ko lasog Ate Cheng, akong ihurot ang akong oras o bonding sa akong mga anak. Maligog dagat for the whole day. Ingon ani, kainek, maligo kang dagat, Ate Romelyn. Tingala ba't hindi ka mangitom? Ano, grabe
2: na lang, Ate Romelyn Roy. Magpayong man po siya.
1: Magpayong di ay siya.
2: Magpayong man po siya.
1: Ano ba, no? Kay kapote na ba ni Ate Romelyn Galang? Sa bagay, di ba siguro ni mangitom, no?
2: Dili.
1: Kanya, kita nga, dali lang mangitom. Mahadog, kita mabulad, ug init.
2: Oo. O, ingon pa ni Trinidad. Kung ako mahimong mama sa isa kaadlaw lang, siguro akong buhaton nga dili pirmi ginabuhat sa akong mama kay maminaw gid ko pag-ayo sa akong anak. Walay distractions. Oy. Dili mag-cellphone, dili magdali og tubag.
1: Tama. Diba? Ala sige mga kawal, okay, mga inahan, magluto pa man pod ron, no? O sige, mag-commercial, sabi ni Colas, ha?
2: Ayaw lang siya, ako na'y bahala, ana.
1: Ikaw rin, bahala sa mga inahan? Ikaw din, Colas, ba? Nga, pwede ba nung taamahan, imuha? Ano diya, magigas mga single mom? Ala sige. Katama na ba? Tinood ba di ay?
2: Tinood, oy.
1: Tinood di ay.
2: Pero walay uyab.
1: Ay, hala sige mga kawalda, padayon lang. Kauban si Kulas.
2: Ugati Chen.
1: Aras mga kawalda, alas 8:21.
0: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Time check is brought to you by NCCC Department Store.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Daan na may progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Apil ang imong immunity. Dili manuon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Abini mo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
9: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magila ko, musinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibat. dati para sa kuang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawalad siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
10: Makabuhay! Ala, pag-wild!
11: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
12: Isagot na ang power, Day.
11: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
12: Power!
11: Makabarato, padyod kag maayo.
12: Hala, power!
11: Sayon, padyod kaayo gamiton.
12: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
11: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
12: Hala, no? Power! Judy, ako madaginot ani sa luto ay. Basta na ay power ka lang.
11: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
13: Basta LPG. Price Gas, but the Price Gas LPG.

92.3 Wild FM Little Big Town, it's a better man. Ay, sana naman. Oh, maging better man ka na ngayon, di ba? Siya, nagpapaka na tagam. Ano? And of course, Ate Sheng, I'm a better man now. Dahil hindi ko na nararanasan ang mga pananakit ng katawan. Kanang pamaul, kanang laban sa ulo, o kung unsa pa man yung pangulngul sa kalawasan. Dahil nag-pow liniment with si Capmo Extract ako. Ang pow liniment with si Capmo Extract, ang natatanging liniment, mga kawal, na pwede yun natong ihaplas sa affected areas sa itong kalawasan kung asa itong nagulngol, no? Di ba ka, di asa imuhang tuhod, kaya nito ka, arang imuhang arthritis, o di ba kaya girayuma ka, o haplasin ang imuhang kalawasan din ha, mga kawal, ha? Para naman maalibyohan na yun ang pangulngol na imuhang nararamdaman. And syempre, mga kawal, buo po ang tiwala na

0: 92.3 Wild FM. At ako ito, beautiful girl. Ay, dili. Ay, beautiful girls talaga tayo, mga kawaldo. Lalo-lalo na kung wala tayong iniindang karamdaman. Dali na magod kayo, mga kawalba. Yung iba kasi dyan, talagang nahihirapan na gawing healthy ang kanilang pangangatawan. Actually, aside from proper diet, exercise, aside from tamang lifestyle, siguraduhon po nato, mga kawal, na naka-back up po ta, diba? O ka ng premium dietary supplement na talagang pinagkakatiwalaan ng karamihan. Kailangan natural, kailangan original, kailangan yung mga mabubuting epekto nito e nakabase sa approved research and approved clinical trials, diba? Unya kinahanglan po ang ato ang premium dietary supplement na hatagan o certificate of safety and efficacy na namamatud-an na dili-delikado sa ato ang internal organs, walang halong chemical, and no additives dapat. So, pag yan ang pinag-uusapan, bahin na gani sa kalusugan, epektibong premium dietary supplement, walang iba, mga kawal, kundi ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule, mga kawal, puro natural, original, nagikan sa pericarp or outside skin of mangosteen fruit or Garcinia mangostana. Ito po talaga ang pinagkakatiwalaan ng karamihan dahil sa mataas na ORAC value ng MX3 capsule na kayang labanan ang stress-related na mga sakit. And syempre, pagdating sa ating katawan, maximum anti-inflammatory and maximum antioxidant ang MX3 capsule. Kaya ikaw dyan, mga kawalha, kung gusto ni mo nga mag-detoxify ang imuhang kalawasan sa natural na pamamaraan, mag MX3 capsule everyday. Dahil kapag ka naka MX3 ka, extraordinary ka talaga. And with MX3, dito ako believe. Nakakabilive din ang mga product promos ng MX3. Kay kung mo palita, mga kawal, baka ingon yung tag, ay sulit na sulit talaga, Ate Cheng, no? Dili lang yun kay ingon na ginansyado ang ato ang kalawasan, ginansyado po pati ang ato ang bulusa. Muna nga i-avail na natin, mga kawad, ang product promos ni MX3. Available pa rin po sa pinakaduol na NCC CHB1 Pharmacy ang buy 2 boxes of MX3 capsule. Adunay libreng 1 MX3 thermal tumbler. At kung sa Watson's tamo palit, available ang buy 1 box of MX3 capsule. Adunay libreng 1 box of MX3 coffee. So saan ka pa, mga kawad? Palit na dayo na perfect na perfect para iregalo natin kay mama, kay lola, no? O di ba kaha sa lahat ng mga nanay out there this coming Mother's Day. Yan pong sulit na promo bundle ng MX3 capsule. O di ba? So may pang regalo ka na. Palit na dayo, mga kawal, per DOH FDA CFRR permit number 0551 series of 2025. At sa lahat ng mga nanays out there, more power din na sa inyo, ha, mga nanay nga yumuyugyog karong buntaga. Daghan kaing salamat, no? And syempre, i-greet po na ini Ate Cheng ang ating mga inatay. So, dili lang yung kayong mga nanay, di ba? Kaya daghan yung kayo mga kawal, no? Mga titas, even yung mga titos, di ba, na nag-stand as nanay. O din, ha, sa ilahang mga chikitin.
1: Lula pod.
0: Maugani, no? Kadaghan na bagay mga lola, even lolo, di ba? So, sa lahat ng mga nanay, mga tumatayong nanay, o more power din na sa inyo, ha, in advance, happy Mother's Day.
1: Sige, ingon pa ni Algin Ando. Ingon siya nga, kulaso gati Cheng, para sa ko akong hatagan ko panahon, nga mahimo kong inahan sa isa ka adlaw, akong buhaton ako, lutuan ako silag pagkaon, laban ilang sinina, o iparamdam na mahal kayo nako sila.
0: Ah,
1: napay kulas. I-appeal pa ko.
0: Alam nga, ikaw may amahan. Pilon dyan ka, no?
1: Iparamdam na mahal kayo nako sila kulas. Silang kulas.
0: Ay, sila kulas? Sila kuyawa, no? Pinaka-kulas na yan na sa inyong kinabuhi. O niya, pinakauna si kulas in the morning. Diba?
1: Oh, good morning kang Mirna Ugay. Karong August yung birthday. Mag 60 years old na ni siya ron.
0: Grabe. Sa ito pa, advance po siguro ang hikay, anak. Kay August pa, o nagpag-greet na. Mayo pa.
1: Maog yun.
0: Wala greeting sa August, ha?
1: Wala na.
0: Kay giuna na namo. Sige. Good morning again to Kid Rock. Ay, salamat din na sa mga pagtikaw-tikaw sa panimalay. Hello, o kanis Kid Rock, mura po din inatay.
1: Mura po.
0: Diba?
1: Oh, good morning kang March and si Masyo, Irene Montilano, Beth Humawan, si Juna Jean, Emily Fersas, og si Rinalyn Somalpong.
0: Yes, and happy morning sa mga taga Kilometer 7, Matina Pangi. Actually, gikan Matina Crossing hantong Kilometer 9, Matina Pangi, naka Wild FM.
2: Hello, Pagwild.
0: Thank you deha sa inyo ha sa Inigo Village, no? Ang Mayor Mita family. Salamat si Kuya Erning. Oh, good morning po din na sa inyo ha, Kuya Erning.
2: Hello, Pagwild.
0: Ang mga taga Malagos Garden Resort. Mm. Happy morning, Malagos Garden Resort. And actually, Kulas, naapun na sila yung Mother's Day promo nila dito.
1: Wow!
0: Diba? So,
1: wow!
0: Sa, pwede na nila i-check sa ilahang official Facebook page. It's Malagos Garden Resort para makita ninyo kung ano ang Mother's Day promo nila, mga ka-wild.
1: Nindot kayong background din.
0: Ay, of course! Diba? Ganahan siya ko dito. Ay, kung siguro kung ako napay-kauban dito pa, ano, gusto siya ko ka na magukod-gukod, Mingdo, ha?
1: Kuyugon, kuyugan da ka, Tache.
0: Ayaw na lang. Ay, kay, madakot. Ano man? Hindi mo dayot. Gusto ko adang ka nang dihilayin ka dakop.
1: Uy, kabalo mako nga. Kabalo mapo ko magpadili mo dakop-dakop.
0: Ay, bitaw na ganahan ko ganang drama-drama ba, di ba?
1: Kanya, slow motion pag yun. Warang salida sa sine.
0: Ay, basta sultihan lang itika kulas asa kung apunuan mong tago.
1: O niyag dili, taka makita.
0: Ay, basta, i-chat na ko sa imo, asa ko na pet. Sige, mga kawal. Ay, o, padayon lang ihapon tahan. Napatay mga pipila ka minuto, mga kawal. Kaoban ninyo si Kulas.
1: O, Gati Cheng.
0: 92.3.
1: Wild FM.
2: Ala, pagwal.
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
18: Drink responsibly.
17: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
18: Drink response.
2: Ala, Pagwild!
19: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall Branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
20: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
21: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quizlid siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
22: Hipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka-epektibo ang yaki liniment oil.
23: Salamat, Jugo.
0: Uy, saya kigid ba? Nagmagsakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Tukad ato nakadungog, gugong nanay po yung nagtisimunay. Gawin nga, lalira po daw ng anak. Kutistingan anak ko, tinood ba? Tinood, manggit po di ay. Nagugdahong nga, lalira day ko ng anak di ay.
1: Yan ang Yakilinimin Oil, mapalit sa mga butika.

0: 92.3 Wild FM. It's Real Speed Wagon in my dreams. Ay, mura baga ka na ingon sa panaginip lang. O, di ba? Mura rin si Felda Pagoy. O, ingon pa siya. O, kulas og Ate Cheng. Kung ako ang mahimong isa kainahan sa isa kaadlaw, ihatag na ako sa iya ang tanan. Magbonding ming tanan sa akong anak uban sa akong tulo ka mga apo kay wala man na nahimo sa ako ang mama sa una. Na, oy, tama bitaw nun. Yung hinaon, hinaot kulas nga hataga ni Gada kung higayon para mahimo na ni Felda.
1: Gani.
0: Di ba?
1: Pwede, oy, pwede pa kayo.
0: Tama, no? Labi na ron, oh, baka tinis kulas, pwede na mo magkuyog.
1: Ah, pwede kayo.
0: Umanan mo ni Kulas, Felda, ha?
1: Oy, good morning, kang Fe Villarte Valiorina.
0: Uy.
1: Ang kaoban siyang bana nga nagsigig katawa.
0: Ano mo sige magkatawa na? Maka hinungdan.
1: Ambot lang daw.
0: Lahi pa kayo magsigig katawa niya, may hinungdan. Kay bataya, kay masig magtuyok-tuyok, masig ang buhok, lahi rin gina.
1: Fe Valiorina. Morning, morning ni Budi, ma'am. Barangay San Antonio. Ay. Ay, good morning ko sa Bretoon kang Barangay Kagawad, Vic Librado.
0: O, dyan akong gihulat ba?
1: Gano'n.
0: O, dyan akong gihulat ka pangalan. Sige, good morning din na sa Imuha Kagawad, Vic. O sa Imuhang tibuok pamilya, hiliman na sa iyang asawa ko, Laz. Ay, salamat ka ayo din na sa Imuha Kagawad, Vic Librado. Happy morning sa mga taga Spring Valley, Buhangin. Hilabi na kay Maricel Sepe. Salamat kayo din na sa inyong pagpaminaw.
1: O, sa tanang mga nag-react sa ito pangutana, 20 ang nag-thumbs up,
0: yes.
1: O 11 ang nag-heart.
0: Uy, binawin, nag-heart po siguro ni Lori Lilagata.
1: Nag-heart din na siya.
0: No, nag-heart me habang naminaw diri Ate Cheng, kauban sila Beb, sina Jen, Maria, and Ivy. O, salamat din na sa imo ha, Lori Lilagata of Agdao. Ang ato ang mga drivers karon ko las. Ay, thank you kaayo. Uy, by the way, day ko las, no, nakuha na gina itong na lost and found kagahapon na mga driving credentials.
1: Oh,
0: no?
1: Na.
0: So, maayo na lang po kayo. Nadunggan daw sa ihang anak na itong ipanawagan. Oh, so, maayo na lang po kayo. Nakuha na gina kayong tawon. Pero tingin ito ka-importante, di ba?
1: Daghan ba kayo itong mga...
0: Kompleto to! Oh. No, di ba? Kompleto gito.
1: Sakyanan na lang gito ang...
0: Kulang.
1: Kinoon,
0: George. Okay. Tama gito kay credentials niya na. Ah. O niya, driver niya. Abot gabi ang sakyanan na lang ganyan.
1: No.
0: Oh, di ba? Sige, mga kawalda. Dagan kayong salamat sa pakikisabay po ninyo sa ating programang Happy Morning niya. Ugma na po Kulas.
1: Ugma na saan.
0: Di ba? So, tanga na po ninyo sa pangutanang iandam lutoon ni Kulas para sa inyo. Ugma, mga kawalda. Ha?
1: Kani si Kulas in the morning.
0: Yes.
1: May salamat sa inyong pagpaminaw. Musunod na si Mario V.
0: Yes,
1: Bye.
0: And si Ate Cheng mga kawal, magbabalik po alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan, 92.3 Wild FM. Oras po natin, it's 8:59.
2: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
4: Hala, pag wild. Wild
5: FM. Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang anda.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita?
5: Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro.
12: Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
16: Ala pag wild!
17: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakitun po na.
16: At...
15: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
16: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
22: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
21: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
22: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
21: Angelina's Bake Shop. Mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
23: Ala pag-wild!
24: Gikapoy ka ba?
25: Mag-Aerovit Capsule na!
24: Stress ka ba?
25: Mag-Aerovit Capsule na!
24: Kulang ka ba sa tulog?
25: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
24: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
25: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
26: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kon vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
28: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, og Jalan Generics.
29: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious og maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o magkatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 92.3 Wild FM. Hala pag wild. Ay, palagi narinig na may kantang to ba? May kirikirig na ba siya? Ay, ipatugtog sa Wild FM ako ang favorite song ni Casey at ni DJ. Ay, good morning! Palagi nyo kasama every mid-morning. So, good alas 9, good alas 12, si Mario Valentino. Feeling ko kasi ako'y kasabay ng mga manggagawang Pilipino na nag-iin ng 9 in the morning. Baka na late, no? Di ba? Kamusta po ang ato ang mga trabahante na karon, Mayo 6, 6th day of the month na po. Alright, sana pa'y ready na ating mind, heart, spirit, and our body, no? Nga makigbisog, makibaka, makilaban sa araw-araw na pagpaningkamot. Yung ating mga kwan dyan, mga negosyante. Kamusta itong halin din, mga madam? Sold out na ba karoon? Mapanahon man ng Mayo na sold out na ba? Ano yun ang sales sign ay pusog yung sales sign. Ni-hit kayo, pero panayo lang ta, di ba? Talagang discounting labanan nyo yung panahon na ito, no? Gamit po ang mga makabagong teknolohiya, lalo na sa paggawa ng mga online marketing materials natin, no? Like sa ChatGPT, gawa ka lang doon ng post. Gawan mo ako ng poster, please create poster, blah, blah, blah, blah. Abang bilis ni AI, grabe, agad-agad andyan. No, i-adapt po natin yung mga makabagong approach, higala, sa pagpaningkamot everyday. Ayan. Shout out sa itong mga estudyante, yung mga white classy karon. Oy, wag bawal maging kwan, ha? Bawal ang papitex-petex sa bahay, ha? Tabang kay mga magpapa, ang hugason nun, di ha? Oh, kamudyod nun, dapat kay bakasyon man, kamo na po nang magwan. Bida sa kusina, sa balay, mong limpyo mo diha. Bisbisan ng mga tanong ni mama, di ba? Alakal po bang senyorito, senyorita mo diha? Laba-laba po, tabang-tabang labaw, kas plato. Uban pang mga household chores si Gala. Anyway, it's a mid-morning show. Mario Valentino po ang inyong kapartner. Kutob ta 12 noon. Ano man yung season na pinagdadaanan mo ngayon? Abunda ba? Nihit ba? Di ba? Broken hearted ka ba? In love ka ba? Taas ang kamay ng mga in love. Yan, grabe. Yung mga bitter dyan, mga iniwanan. Ato na sunglugon, sunglugon ni Gala, mga way jowa di ha? Way kakadulkadol. Laban lang, ay! Maalay mo, di ba? May kachat mo ngayon, yung nag-heart-heart sa mga post mo sa social media, di ba? Baka yan yung naitadhana para sa'yo. Palagi natin isipin na the best and the greatest is yet to come. May mga bagay, may mga tao tayong inaasahang darating. May mga, so you know, nilulook forward sa buhay na, wala ba mag-iapon, Mario Valentino? Ay, kung talo sa ako maghulat. Palagi natin tandaan na lahat tayo talaga ay may nakatadhana, di ba? Importante, tuloy-tuloy mo lang. Positive thinking lang, wag daw kang bibitaw sa gustong gusto mo, di ba? Meron kayong burning desire, di ba? Dapat yung oros-oros ng ibati nga, man akong gusto, dapat, di ba? The greatest why mo, yun yung dapat mong tutukan. At siyempre, maningkamot po, maabot yun na, pag nakatadhana na, di ba? Kasi pag mag-surrender ka, ugma na isa mo abot, surrender ka karon, awa. Sige. Message lamang sa Facebook page po natin. Sa Facebook, hanapin din po ang 92.3 Wild FM. Oras na to, Igala. It's 9:18. Alas 9:18 na. I'll be back with more tutok lamang sa Mid-Morning Show on Wild FM 92.3.
1: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This Time Check is brought to you by Revicon Forte, the strongman's multivitamin, Revicon.
3: Hala?
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot
6: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy. Nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
12: Rexidol Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
3: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
13: Ala pag-wild!

0: Virginia.
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
3: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni Kubos ang iyahang almuranas.
4: Oh, di ko na ikukalingkod kuya, kumangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig nga. Sige, balik-balik. Istingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
3: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
5: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot kung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka na ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
6: The product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Hala, pag-wild!
2: Ang topic nato karong adlawa, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
3: Relate. January 1 pa lang, na ako'y gi-add to cart.
2: Number 4, new year, new hobby.
3: Usahay man gyud pakatapol kaayo nga tuon og new skill.
2: Number 3, magsugod og galingong negosyo.
3: Daghan nato ganahan maka-negosyo pero magtuo ta nga watay oras.
2: Number 2, mag-Japan with friends.
3: Sinood na kanang mga hilig mag-Japan? Halos taman ra sa GC.
2: Ang top plan nga di gid madayon, magbalik alindog nami.
3: Guilty ko ana. Lisod bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit, oy.
2: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa in immunity.
3: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mog energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
2: Mag-Enervon Z Plus na mo. Mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
3: Maong make it happen with Enervon Z Plus.
2: Unilab quality yan. Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Na ay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo-block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
6: Say yes to GlucoPro.
7: Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
10: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
11: Ala pag-wild!
12: Hello?
13: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak.

0: pili sa magpataas sa tuition fee o paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan o mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela, taliwala sa kalisod sa panahon.
1: Kailangan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ka.
0: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
1: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
0: Mwah! Love you too ga! Bye!
2: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
3: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
4: Hala, pag-wild. So you
5: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: It's a cool summer at Evanson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
7: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, og Jaylan Generics.

0: Hello, for Wild.
1: Wild.
2: Himsuga po sa imong anak, uy.
3: Sos, masakit ton pod no.
4: At
3: ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Seline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kuy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
18: Ala pag wild!
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
20: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
21: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
20: Wow! Mas maayo pa?
21: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
21: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ala pag wild!
17: Animal Vita!
23: Ako si Romilly Dondon. Taga-glance lang ganit pa, Ben. Dugay na magod niya akong mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt ba sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya nato na. I-try na ako mga ano, 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sa ilaha. Mahurot na nila. Tagapasalamat, Dugay, kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha.
17: Animal Vita!
24: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
25: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
26: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa akong anak. Mumata ko kadlaon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
27: Makabuhay! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
28: Ang batang lagundi, Plemex!
0: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
2: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin og vitamin A, C and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus, no approved therapeutic claim.
3: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
4: Oh, may gigamit dun sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiaki Vitamins, sir. Sir, kauyon man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir ba? Ganado man kaon. Bili kisahon na, sir. Ay, magtimi-timi kasagaran.
3: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.

92.3 Wild FM. Hala pag Wild, it's the mid-morning show. Yan pong kantang handog sa inyo na New Star Online. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pogcore.ph. Kantang makasad, no? Kay, ang meaning pala na kantang to ay mahal mo ang isang tao pero hindi ikaw ang mahal niya. Ala, ay kasakit ba? Sakita to eh. Mahal mo ang isang tao pero hindi ikaw ang mahal niya. This song captures the longing, heartbreak, silent love, emotional pain behind emotional pain behind hidden behind smiles. Yeah. Ito ang kanta talaga no na tungkol sa one-sided love. Yung ikaw lang yung nagmamahal tapos siya iba yung mahal niya. Ay, nako. Nakatilaw ka higalay nga ng experience sa life. Bago mo natagpuan yung wagas sa pag-ibig, kanaganing ikaw lang nahigugma pero sa lain mo siya na in love. Ay,

0: May nalang wala na buhok ang gitara. Diba? Pero normal pong umiyak. Umiyak lang kayo dyan, no? Kasi siyempre yung pag-iyak naman ay maraming meaning yan. If hindi lang, kung hindi sa love story, kundi pwede rin ang iyak ay dahil masaya ka. Minsan umiyak tayo dahil sobrang tuwa o fulfillment natin, diba? Very fulfilling yung bagay. So, napaiyak tayo sa tuwa. Minsan din, napapaluha tayo bilang paglabas ng bigat ng damdamin. Oy, oh, totoo yan. Kung medyo stress ka ngayon, pagod na pagod ka. Pagod na po ako. Gusto ko nang umiyak. Ganon. Iyak mo. Iyak pa. Iyak. Iyak ka lang dyan. Diba? Humagulgul ka hanggang gusto mo. Ikaw, paano ka ba umiyak kay Gala? With sound ba? No? Oh, siyempre, minsan din napapayak at napapaluha tayo dahil sa pagmamahal. Kaya kapag sobra-sobra pagmamahal mo or concern kasi isang tao, talaga mapaiyak ka, no? Pwede din, umiyak ka dahil nagsisisi ka or nang hinayang. Ayan. At alam niyo ba, ang pag-iyak mga ka-wild, ha? Minsan po yung pag-iyak po ay isang healing mechanism para ma-heal ang atuang inner self. Ang pag-iyak talaga para ng puso para gumaan at magsimula mag-hilom. Yun. Iyak mo lang sa tago! So, ibig sabihin mga ka-wild, ang iyak pala o luha ay parang wika ng puso. Oh, talaga ha? Kapag hindi na kaya ng salita at ipaliwanag ng ang nararamdaman yan, yan po yung pagluha natin. Kaya careful kayo ha! Huwag masyadong kwan ha! Huwag masyadong ano ba tawag nito? Lalo na yung mga straightforward istorya, huwag masyadong magsalita ng magsalita. Baka may mapaiyak tayo eh, di ba? Lami na higalaw, makahilak sila sa kalami.
1: Ayaw, di ba?
0: Sa atong pagigugma. Ganon. Makahilak sila tungod kay nalipay. Di ba? Ikaw, karong panahon, naasa ka nakahilak? Siguro paiyakin natin yung mga mama natin kasi Mother's Day malapit na. Bigyan din ng surprise si mama. Kaya makahilak sa kalami. Sayang feeling. Ala, oy, love dalo ko sa mga anak. Ganon. Ano bang plano niyo for Mother's Day? Meron ba? Sigurado kayong mapapaiyak yung si mama, si nanay. Di ba? Sunday ba? Check nga natin Mother's Day. I think second Sunday of the month ng May. Sige po. So, sa mga mama, mga ina, mga ilaw ng tahanan, saludo ko kami sa inyo. Mula po sa Wild FM 92.3. Happy Mother's Day. Sa mga tatay na naging ina at sa mga ina na naging tatay. In short, mga inatay. Mabuhay kayong lahat, mga inatay. Tumiyaw-miyaw, inatay. Happy Father's Day, Happy Father's Day. Paano pabatiin yung tatay naging ina? Sa inatay siya. Paano natin sa i-greet? Inatay. Tay ina. Ganon, sige. Ay, oras mga ka-wild, get up there ng 9:59. Magbabalik pa rin si Mario Valentino for the Mid-Morning Show on Wild FM 92.3. Dad ka lang ha, balik pa ko ha. Huwag na kong iwan.
2: Time Check is brought to you by Farex B Complex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
3: Hala, pag-wild. Wild.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wala pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wala pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wala pa.
4: Nga nung dugay man ang sip-una, ma?
6: Kung naay sip-un, muhinay ang immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa.
4: Maayo ha, oy!
6: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
1: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
11: OT,
5: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Hala, pag-wild.
12: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
13: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
12: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
13: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
12: Angelina's Bake Shop. Mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
14: Sampon Plus Gold.
15: Shira, gahog po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo, lihok. Sa pagkadungog na ako sa Sampon Plus Gold, akong gitukudos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot.
14: Sampon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sampon Plus Gold.
15: Shira, gahog po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo, lihok. Sa pagkadungog na ako sa Sampon Plus Gold, akong gitukudos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot.
14: Sampon Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hala, pag-wild!
17: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
18: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
17: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
19: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
20: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
21: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 92.3 Wild FM. Hala pag wild, that's Adele. Easy on me. Sa mid-morning show, oras. It's 10:13. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
1: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Hala, pag-wild.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang BBTO, mag-Farix B araw-araw.
5: Himsuga po sa imong anak, uy.
6: Sos, masakitun po na.
5: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hala, pag-wild.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
3: Isagot na ang power, Day.
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
3: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo.
3: Hala, power!
2: Sayon, padyod kaayo gamiton.
3: Ay, hala, power! Usa din na, Day.
2: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
3: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
2: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
4: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog magkuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan, nipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala na magkuhan mate. Nakahantog karon nindin ako. Antong karoon. Ayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.
9: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw maliwala ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural, adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron niubos ang iyang blood sugar level.
12: Nagitaman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
11: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
11: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Mario Valentino sa Wild FM.
1: Ala pag wild!
2: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Hala, pag-wild!
4: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
5: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
4: Nga naman.
5: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kuno ko. Sige na lang kog pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wak mangkwi gana. Pirmisag ko magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
4: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling nako, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit. Niagi pod ko ana actually.
5: Unsay mong gibuhat?
4: Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako, labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyu kay stronger immunity from zinc ug vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
5: Sakto para ang next time nako matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
4: Oh, kadungog mo ato guys. I-share po ni akong tip sa uban.
6: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Agoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte! Mas paspas, banat sa upat!
14: Hello?
15: Hello, ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Napoblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
14: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Ug naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
15: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
14: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
15: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
14: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
16: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
17: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
18: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mobong interest lamang o no advanced interest. Alang sa inyong
12: problema, tubagon ka na sa Davao A Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande, o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
19: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
20: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical

0: exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
1: Paminaunta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
2: Ako si Alex Hamigin, sir, taga Karumin, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo, sir. Di ginako makayaw sa hay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus, na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
3: Wonder Banaba Plus na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kon vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ng lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
8: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
9: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
8: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
9: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
8: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: Metro Davao, narito na ang ating Wild FM balita para sa oras na ito. Umaasa si Vice President Sara Duterte na magkakaroon ng tapat, maayos at mapayapang presidential election sa 2028. Ito ang naging tugon ni VP Sara sa isang media interview sa The Hague, Netherlands matapos na matanong kung handa na ba siyang maging susunod na presidente ng Pilipinas. Ayon kay VP Sara, dahil nagdeklara na siya na kanyang intensyon na tumakbo sa naturang halalan, siya ay itinuturing na ngayon na presumptive candidate. Umaasa na lamang aniya siya na magkakaroon ng pampanguluhang halalan sa taong 2028. Agad naman itong sinagot ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sinabing kitang-kita sa mga ikinikilos ni VP Sara Duterte na sabik itong pag-usapan ang halalan sa 2028. Ipinahiwatig pa ni Castro na habang busy si Duterte sa pag-iisip tungkol sa presidential elections, ay abala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagresolba sa mga problema na dulot ng krisis sa Middle East. Matatandaan noong Pebrero, nagdeklara si VP Sara ng intensyon na tumakbo sa 2028 national elections. Si VP Sara ay kasalukuyang nasa The Hague upang bisitahin ang kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ating Wild FM balita para sa oras na ito, brought to you by UMBN, Mindanao Times, Eternal Vigilance is the Price of Freedom, Mindanao Times. Special thanks to Philstar.com. Tutok lamang sa Wild FM 92.3 para sa iba pang mga balita. Ako po si Mario Valentino Amar Baladhay para sa Wild FM News. Daghang salamat.
1: It's now 10:42.
2: That time check was brought to you by Animal Vita.
3: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: Hala, pag-wild. Wild
5: FM. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
10: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
11: Himsuga po sa imong anak, uy.
12: Sos, masakitun po no.
11: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ala pag-wild!
14: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa MCCC Department Store Mintal og Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
15: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuot. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay. Vitron,
9: subok na.
13: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Betron Drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak pa inong tinuod jud nga dali lang makatulog o dili na siya kayo maglilak-lilak. Baspog na kayo, dali ra siya maglihok. Dali ra po siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning Betron Drop, palihog, pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
9: Betron. Subok na!
17: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on. Hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
22: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
23: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
22: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 92.3 Wild FM, Malabag Wild, the world never have to say goodbye. Ay, wala goodbye ay, ah. Forever tayo magkasama. Sa hirap at ginhawa, sa pagtanda. Oh, diba? Shout out kay Nanay Vanja Ribalde sa SIR Phase 1. Ama yung buntag sa mataga SIR. Ay, kamusta itong mga tigpaminaw dahil naminaw si Nanay Vanja, you know? All day long, all night long, alright? Always man da, dili lang ko kayo magka-text, bawal mag-blurred akong mata, akong tanan, akong sugar, maglubin kay. Bawal mag-gawan sa, bawal mo, sige, ugbilarsa. Ah, bawal mo, sige, atmang sa cellphone. Tinood na siya, no? Anti-radiation, okay, kontraho na to na. Pampatulog namin ng apo ko ang Wild FM, labi sa mga sunata. Salamat, happy birthday to, isa mo na, sa akong apo, si Queenie Sydney Ribalde Sadio. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Salamat sa pagpaminaw, Lola, Lola Mamita Vanji Ribalde. Shout out din sa itong mga higala na koron niya, kwan, nasa kalsada. On the road. Nawawala ko.
2: Ayaw,
0: yung mga nasa kalsada. Nagmamaneho yung drivers po natin. Yan. Hi to Malu, Makasa, Annabel Celerinos, Marichelle Aranco, Mary Ann Bonita, Tessie Bandoho, diha sa Buhangin. Ayan, taga Buhangin, may buntag. Happy morning also to Felizardo Flores, Purok Medalia Melagrosa Buhangin. Ay, dami naka-tune in sa Buhangin area. Sa. Thank you so much, taga Buhangin. Okay, Ismael Porzadilla, Purok Manzanitas Buhangin. I love Buhangin. Eh, sana lang yung pag-ibig mo, hindi Kastilyong Buhangin, ha? Kasi di ba, may kantang Kastilyong Buhangin. Di ba, sa beach ka, gagawa ka ng parang castle-castle niya. Lagi ang daang tubig sa dagat. Gubuho ang Kastilyong Buhangin. Ay, happy listening also to Belinda and Vanessa Suplak of Old San Isidro, Buhangin. And happy morning also kay Ivy Claire Bacos. Again, sa mga taga-Buhangin, Davao City, may buntag. Shoutout sa mga taga-Turil. Ayan. Taga-Talomo. Taga-Katulunan Grande. Katulunan ng Pekainyo. Padulog niya sa kuwan. Sa Kalinan. Padulog Buda. May buntag. Thank you! Yung mga kawail po natin, guway po as na naminaw sa ating mga programa sa Wild FM. Gikan kay Kuya Kulas sa buntag. Kutob sa morning, mid-morning show sa Emotions Going Wild kay DJ KitKat. Tapos po sa kami nagpapasalamat higala sa loob po ng ilang dekada, eh walang iwanan, tuloy pa rin ang samahan natin, no? Ayan, thank you so much mga ka-wild. Yung mga andito ngayon sa downtown Davao sa populasyon at yung mga gwapa kayo o mga sexy ng mga tindira niya, smile naman lang gabi. Ayan, alam nyo pag kayo po nag-work sa isang mall or sa mga tindahan, dapat naka-smile lagi. Kahit sabihin natin wala ka sa mood, kaya nag-away lang sa manjuwa lagi. Pag nasa workplace ka, dapat yung mindset po natin, di ba? Pasayahin po natin ang mga kliyente, ang mga customers, through smiling, di ba? Ay, sa mga magtakos, gila o pagkaon niya, no? Kung pwede palang every time magtakos mo pagkaon, ka na ganyan mag-order, pwede dili mo istorya, parang laway ni mo, di ba? Di mo add to sa pagkaon, di ba? Sa katabian mo, sa ito, kalimutan nga itong lang, naglagpot dito sa pagkaon. Remember, hygiene. Dapat hide ang atong hygiene higala. Ang atong kalimpyo ba? So, pag namin mag-order, nakabalo kay higala ngayon, mubaba. Siyempre, ang laway, magawas ba ang laway, you know? So, every time you open your mouth, na imong gitakos ng pagkaon, malagpot imong laway dito sa pagkaon. Ikaw, be, baliktaro na itong sitwasyon, be. Ganahan na ikaw nga, kuan. A stranger, di mo kaila, ang laway na sa imong kaonon. Tungkat ka, dili. Mauna, be mindful lang sa atong mga panha, responsibilities and duties para lami kayo. Bitaw, lami pa yung kaonon yung pagkaon ng limpyo, ay laway. Okay na, laway sa mong jowa. Kaya maglit-lit pag ganoon mo. Peace. Anyway, mabalik pa si Mario Valentina Gala for the last hour ng mid-morning show. Oras na ito, ganap ng 10:58. Tutok lamang sa Wild FM 92.3. Halapag Wild.
3: Time Check is brought to you by Farex B Complex, Farex Vitamin B1, B6, and B12.
2: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: Time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
4: Time check is brought to you by
5: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Wild joke!
7: Ang mga senior citizen,
8: ang mga masunog tubero,
7: ang mga welder,
8: ang mga hilabtanon,
7: ug ang mga gibasted. Hala, nagwild na!
9: Hala, pagwild!
10: Wild.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
9: Makabuhay! Hala, pag-wild!
16: It's a cool summer at Evanson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level Gmall Tagum.
17: Cell phone plus gold.
18: Ako si Marilyn, kay UTI ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipraktikal sa kumpaan ako, cell phone plus gold, 3 capsules a day. Simana lang nawalan ang akong UTI o regular po lang akong menstruation.
17: Cell phone plus gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika. Cell phone plus gold.
18: Ako si Marilyn, kay UTI ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipraktikal sa kumpaan ako, cell phone plus gold, 3 capsules a day. Simana lang nawalan ang akong UTI o regular po lang akong menstruation.
17: Cell phone plus gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
22: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
23: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule.
0: Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala no, power? Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Jai. Busa, palit na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Hala, pag-wild.
0: Health is wealth. And good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitests boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
5: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
5: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
4: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
5: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Vitron, subok na!
7: Jose, Marcy, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup, ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi, ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup, dayon. Karun yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukaon.
6: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
11: Yung akong bana, subuag pigsa, hoise kuton, yung gibutangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, uli ang jod.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butina.
12: Kabaw baka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke, maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.

0: 92.3 Wild FM. Hala pag wild, hasang inita. Nalapnos atong panit niha, ang mga nakagluta niha, kumusta? Okay, magdala na pa kayo nga. Ay, totoo po yan, ang buhay mga ka-wild ay hindi karera, no? Ang buhay natin ay hindi talaga karera, hindi paunahan sa tagumpay, kundi paglalakbay po yan para mahanap ang tunay na saya at kahulugan ng buhay. Hala pag wild, oh, di ba? Pwede din sabihin natin, ang buhay ay hindi karera, may kanya-kanyang tayong oras, may kanya-kanyang laban, at syempre, may kanya-kanyang destinasyon. Di ba pwede nga, laki paglumba, asa rin, padulong dahil, hey, may mo destinasyon, sa kuha.
1: Ayaw,
0: di ba? Di ba? So, bakit kailangan mong ipaglumba na, eh, di ba? Oo, kanya-kanya tayong season talaga sa life. Pero di sinasabi natin nga, hindi mo kailangan magipag-unahan, magipag-karera. Oh, kasi ang buhay hindi nga ganoon, di ba? Ang mahalaga po hindi ka sumusuko sa bawat phase at season ng buhay mo. 'Yon, no? Sige. Basta laban lang tayo mga besh. Ay, batiin ko lang aking kwan, parinteng hawod kayo si Sherwin Darrell Magtules. Ah, grabe no, hawod kayo ng parinte gala. Hindi to nakipagkarera sa iba kundi talagang kumbaga pinapantayan niya, tinatapatan yung kanyang dating tagumpay, di ba? Dapat ganyan mindset natin mga ka-wild, di ba? Yung previous achievements natin, yun yung ating i-compete, di ba? Hindi tayo pwede makipag-compete, makipag-karera sa ibang tao. Kasi ibang kwento, iba yung kwento nila eh, sa kwento mo, di ba? Ano mo na? So, in life, i-enjoy natin bawat season. Importante lang, hindi talaga sumusuko patungo sa pag-abot ng gusto natin ng dreams at goals sa life, di ba? Kasi magkaiba tayo talaga, di ba? Iba yung magbibigay sa ng happiness and fulfillment sa life. Iba rin yung sa amin, di ba? So, why magkipag-compete? Again, hello, happy birthday to Sherwin Darrell Magtulis.
2: Happy birthday!
0: Matulis to eh. Basta parinti ni Mari Marindino. Eyo, happy birthday, oy! More blessings and more success dyan sa kwan. Sa North America, ha? Padali lang may kwan rin. It's no. Oy, happy birthday sa mga nagbe-birthday today.
2: Happy birthday!
0: Ano pa, mayroon pa kayong gustong batiin dyan mga ka-wild? Message lang sa Facebook page po natin. Hanapin nyo 92.3 Wild FM. Alright. Ito pa rin po si Mario Valentino. Last hour na ng mid-morning show. And maya-maya konti, magbabalik sa ati Cheng for the Emotions Going Wild. Si DJ Kit Kat, inyong makaka-jamming mamaya. Ayan. Napay nagpatimbay sa page. Ah, ito to. Good morning, Dexter Manalak. Shoutout din sa Inawayan, Davao del Sur. Please play the song To Love Somebody. Ay, try na to, Sir Hack. Maabot pa. Alice Bantulan, Buhion, good morning. Kay Inday Sakuram Entan. Kay Charlene Piñaranda Montagro, maraming salamat. Shoutout sa taga-Bakungan. Magsisay Davao del Sur. Akong brother og sa Kalamagoy, kay Joy Joy og Auntie Liling. Og sa ko ang mga mama ko Razon, yung namino og Wild FM. Salamat. Piñaranda family and Montagro family. Good morning also kay Lynn Ridulia. Greetless anak na ako si Prince Aaron Amora o kay Mama Pansang, Redulia. Dris Tibungko. May buntag, DJ Mario V. Ingo ni Giselle Basot. Hello. And shoutout kay Giselle. Ayan, kay Delia Sibalos Manila. Good morning kay Anna Zell. Thank you so much mga ka-wild sa Waipuas. Pag-suporta sa mga programa sa Wild FM. Thank you, Jude. No? Oo. Live po ako sa radyo ngayon. Ayan. Sa Toronto, Canada pala si Iyoy Sherwin Darrell Magtules. Kamusta nga itong mga kwan? Mga maranhig nga kanidyan rin. Nagpari nyo ka sa pagkakarakay. Antikin nyo, ura.
1: Ayaw, di ba?
0: Uli, aray, Rajas na Mindanao.

0: Huwag na huwag kayong bibitaw sa Wild FM 92.3. Hala pag wild.
1: Time Check is brought to you by
2: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
4: Kulas and Ate Cheng!
5: Ganong dali ra kayo nimo gibulagan ang imong uyab?
6: Ay, kay sige nagdula og ML.
7: Hala pag wild.
8: Hala pag wild.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ala pagwa!
16: Hello?
17: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
16: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
17: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
16: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
17: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
16: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
18: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
19: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Ako'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayod yun.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-award

0: Artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Karing taga Cebu. Nga ako ni Beatrice, taas kayo akong sugar 300. Pati ko sa akong anak, ang Sample Plus Gold, tulog ka capsule sa usapan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinakusay. Sample Plus Gold. Mabalik sa narotika. Sample Plus Gold.
3: Ako si Karing taga Cebu. Nga ako ni Beatrice, taas kayo akong sugar 300. Pati ko sa akong anak, ang Sample Plus Gold, tulog ka capsule sa usapan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinakusay. Sample Plus Gold.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ala, pagwild!
5: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang gising nga tao dili pwede maluya.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug ug Jaylan Generics.
7: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw maliwala ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
9: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin ko pirmi kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zen Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay ako so good. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.

0: Metro Davao, narito na ating Wild FM balita para sa oras na ito. Tanggap na ni VP Sara Duterte na wala na silang magagawa pa sa naging desisyon ng International Criminal Court or ICC kaugnay sa crimes against humanity na kinakaharap ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi ang mag-move on na at paghandaan na lamang ang nakatagdang paglilitis hinggil dito. Anaya pa, tinalakay na nila ito ng mga abogado ng ama at wala sila nakikitang ibang paraan kundi paghandaan na lamang ito. Ito rin naman aniya ang kanyang mga sentimento sa desisyon ng korte hinggil sa kumpirmasyon ng kaso laban sa dating Pangulo. Kasalukuyang nasa The Hague si VP Sara upang dalawin ang kanyang ama na kasalukuyang nakapiit doon. Sa kanyang pagbisita, nagpasalamat din siya sa kanilang mga taga-suporta at tiniyak sa mga ito na nasa maayos na kondisyon at kalusugan ang dating Pangulo. Tiniyak din niya na hindi sila nawawalan na pag-asa na isang araw ay makakabalik rin ng Pilipinas ang kanilang ama. At yan ang ating Wild FM balita para sa oras na ito, brought to you by UMBN, Mindanao Times. Eternal vigilance is the price of freedom, Mindanao Times. Special thanks to Philstar.com. Tutok lamang sa Wild FM 92.3 para sa iba pang mga balita. Ako po si Mario Valentino Amar Baladhay para sa Wild FM News. Tagang salamat.
1: It's now 11:46.
2: Time check is brought to you by Rice Herbal Coffee.
3: That time check was brought to you by Abenson Philippines, the number one appliance store.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kumang sa ilang sold-out ng Round 6, ready na ba mo Davao? Sex Bomb is finally coming to Davao City. Catch the Sex Bomb Get Out concert live this coming June 27, 2026 at the University of Southeastern Philippines Gymnasium. I-ready na mag-spagetting pababa at pataas and relive the iconic hits with the one and only Sex Bomb Girls. Tickets go on sale May 16, 2026. Available online via Ticketmelon and at the EKG production booth, Thai Royal Spa, Ecoland, Davao Branch. For inquiries, call or text 0998-964-4582 or 0939-969-9786. Sex Bomb Get Out concert live in Davao. Produced and promoted by EKG Productions.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Margie Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 beses sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihig.
13: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
8: Hala pag wild!
13: Animal Vita!
15: Ako si Gina, buddy. Taga Santaan, Taguluan, San Oriental. Ay, kaisan ako nakagamit sa mga bakti na buyok yung mga aon. Oo, may napapumutan bitan ako, ah, pangaon rin nila niya. Sige-gine yung mga ayo. Adip-dip sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
16: Pila na sila kabulan?
15: Isa pa kapin.
16: Dagko na kayo?
15: Oo, dagko na.
16: Onsa imong gigamit, ana?
15: Animal Vita.
16: Animal Vita.
13: Animal Vita.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Gikapoy ka ba?
13: Mag-Aerovit Capsule na!
18: Stress ka ba?
13: Mag-Aerovit Capsule na!
18: Kulang ka ba sa tulog?
13: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
18: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
13: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
17: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Kapoy na ba? Og sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas uptake ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
20: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
21: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wild Joke!
1: Ako na ba'y nanindang wa kasabot kung asa na ang ginansya?
2: Hala pag wild! Hala pag wild!
3: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Himsugab po sa imong anak, uy.
7: Sos, masakitun po no.
6: At
7: ang bata nga himsug tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot nga makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate og vitamins B1, B6 og B12. Usa kini ka dietary supplement nga makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi og layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
12: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
13: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
12: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
14: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
15: Pangihigin ako, kanang magbawas ko. Primero inom na ako, tulog ka buhok. 3 times a day, 4 days. Nag-2 times a day na buko. Pero nag-1 a day na lang. Magabihibit lang, sige mata-mata, hindi ako balik kay tulog. Pero mata ko, katlao na mo na, mangihig lang ko. Alin, nag-adiri sa bukuan, maramag.
16: Wonder Banaba Plus na!
17: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, ug Jaylan Generics.
15: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
0: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Sa tambal nga barato,
5: Rojon Pharmacy ta.
6: Sa tambal nga bag-o,
5: Rojon Pharmacy ta.
6: Sa tambal nga kompleto,
5: Rojon Pharmacy ta.
6: Sa paspas nga serbisyo,
5: Rojon Pharmacy ta.
6: Sa duulang maadtuan,
5: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
20: Sample Plus Gold.
21: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Lihok. Kabati ako sa Rancho nga. Ang Sample Plus Gold, efektibo kayo. Kung gidayong itilawa, isa sa aga, isa sa tu, o sa sulod, sa usakabuan. Ang akong bukol na wala.
20: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Malit, magabutika. Sample Plus Gold.
21: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Lihok. Kabati ako sa Rancho nga. Ang Sample Plus Gold, efektibo kayo. Kung gidayong itilawa, isa sa aga, isa sa tu, o sa sulod, sa usakabuan. Ang akong bukol na wala.
20: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Malit, magabutika.
18: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Why?

92.3 Wild FM Bang the Barrel Super Pepper Licious Oiga Delicious Manimo Papa. Wow ka mga ka-wild, napaka-init po ng ating tanghali, ano? Init po ang inyong sabaw ng gihigop dira for sure. Welcome mga ka-wild ha, masipag-ingunanig kainit ang panahon. Pero syempre, sabayan pa rin ang mga programa ng Wild FM. O, Miyerkules na naman tayo mga ka-wild, ganado-ganado na naman sa pagtatrabaho. No, hilabi na yun yung atuang ubay-ubay sa atong mga government employees na kapag birnis gani ay okay ra kayo Ate Cheng, oy kay anuman work from home, di ba? So makonsider yun nato na kaning ang work nila hanggang Huwebes lang, mo na Wednesday pa lang gani ay excited na kaayo, di ba? Kaya taas-taas yun ang weekend Ate Cheng. Lahi ra mo yun ang work from home mga kawalo kasi mas nakaka-relax talaga. So mga kawal, sa mga greetings and request para mas lalong iinit pero sasarap ang ating tanghalian, ipadangat lang sa 0936-512-9556. Kasabay po si Ate Cheng mga kawal, dito lamang po yan, 92.3 Wild FM.

0: Hala, pag-wild!
1: It's now 12:15. That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 euro.
0: Hala, pag-wild!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun ma.
4: Lamigid kaayo, nak. Lahi ragid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
5: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, ug sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: The Tara in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tara in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Ala pagwild!
2: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
3: Ano yung power power, Mars?
2: Kahit saan, makakapagluto ka na.
3: Ay, power Mars!
2: Makakamura ka pa ng sobra?
3: Hala, power!
2: At sobrang dali pang gamitin.
3: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
2: Eddie, power kalan. Ang pangmalakasan na power kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
3: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power kalan.
2: Kaya, bili na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
1: Ala pagwild!
8: Magaginikanan! Kung ang inyong anak dali ra makalimot ug lisod maka-focus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
9: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claims.

0: Kaya pag-wild!
1: It's now 12:26.
2: Time check is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Hala, pag-wild!
5: Wild!
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Hello?
16: Hello ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwila ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate. Sa senior high school.
15: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
16: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
15: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
16: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag-first year college. Love you, ga! Bye!
15: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
17: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
18: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
0: Ala pag-wild!
1: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitests boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
15: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
19: Nung kaya ginapagay
0: itim upong gidakon tiil. Nga mandag po gito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain na akong inom adton, yake nga herbal capsule. Ako siyang gi 3 times a day. Pero may bita akong mag-iihi. Kuan, wala na siya mo upong. Kupos naman.
15: Yan ang yake herbal capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
19: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
4: Hala, pag-wild.
20: Santon Plus Gold.
21: Ako si Jubilene, ako ay Gueter. Gisulayan ako ginom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter.
20: Santon Plus Gold. Mas pinakamakas, pinakagaling, pinakahusay. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
21: Ako si Jubilene, ako ay Gueter. Gisulayan ako ginom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter.
20: Santon Plus Gold. Mas pinakamakas, pinakagaling, pinakahusay. Santon Plus Gold.
22: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
24: Kung nangita kay kape alang sa himsog ka panglawas, ani-ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Glutaglow Coffee, Insulin Coffee o BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hini mo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store, o sa mga butikang duol nimo. Wild!

0: Hello, Pagwild!
1: It's now 12:45.
2: Time Check is brought to you by Said Liniment, product of Said Marketing Incorporated.
3: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
4: Oras hatod ganato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
0: Hello, Pagwild!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawalad siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
16: Sa mo niyong testimony nung mita, kaya may idea, ano may kaya na-intriga ko, ano yung sinayo?
17: Ano yung sana, natinala naman ko yung hindi ko ka ginawa.
16: Ngayon?
17: Mura ko bitis, naminod akong lawas.
16: Hindi ka ginawa, mura ka gitok, naminod mong lawas. Nang imong gigamit, Wonder Herbal Oil.
17: Oh, yeah.
16: Niya, salamat kaya ni mo, sa tingalan ni mo.
17: Ayun, nita kayo ito na.
16: Salamat kaya nga, thank you.
15: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
18: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ala Pagwild!
19: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabas na ako kuya boy sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
19: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
1: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag perminti. Kumadunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Hey, karon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
20: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, napuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.

0: ang maong kanta.
1: Hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This song is brought to you by Abenson Philippines, the number one appliance store.

0: 92.3 Wild FM. It's Renz Verano with Sino Pa? Oy, sino pa ba? Kung wala nang maiiwan sa'yo. O, mo na ron mga kawal, no? Kay Bitter Manggood ka, di ba? Lahat na lang ng sitwasyon, hinahanapan mo ng butas, no? Lahat na lang ng sitwasyon, pangit ang imuhang paglantaw. Hantod sa maabuti ng panahon mga kawal, no? Na kanang mga taong kauban ni mo karon, muli kay nagyun sa imuha. Mo na mga kawal, no? We must train ourselves to see the good things in everything. Yan yung pinaka-lesson dyan ng mga kawal, diba? Always train yourself to look at the good side, at the bright side of life. Para sa sunod, dili ta mangutanag, sino pa, no? Sino pang makakasama ko, Ate Cheng? Sa hirap at kinhama, wala na. Wala na yung muunong sa imuha kay negative, mangod kay ka. No? So, welcome mga kawal. Ito ang programang Happy Morning. Kaganihan ay ito mga kawal. No, syempre, karon ang ato ang emotions going wild. Carried away talaga si Ate Cheng. Eh, gusto mong gugo na malipayon takanunay, di ba? Para mga gusto ko umaga na lang lagi mga kawal. Kay basta morning, murabag ka ng, ay, it's a brand new day again. Nindot kaayo ang kinabuhi mga kawal. Basta nagasalubong taga another morning na naman. So ngayon, syempre, panibagong hapon ang ato ang panag-uban para sa ato ang programang Emotions Going Wild. Ito yung makakantang, magpapaantig, magpapakilig, magpapagising sa inyuhang mga natutulog na damdamin. Ang uban din ha, magpapa-inlove na naman sa pusong matagal ng tulog. Welcome mga kawild sa mga greetings and requests sa 0928-452-5606. And happy listening sa mga staff ng Evanix Pawn Shop 1 and 2. Maraming salamat po sa pakikisabay sa ating programa. Si Kid Rock, oy, humana siguro nagpanood to si Kid Rock, no? So mayong hapon din sa inyo ha. Og sa ato ang mga vendors na nakikisabay pa rin. Kahit na sobrang init ng panahon pero naka Wild FM talaga, Ate Cheng. Maraming salamat. Huwag kalimutan mga kawild ang ating official Facebook page. It's 92.3 Wild FM.
1: Ala pag wild!
2: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas. Dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug GT Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Hala, pagwa.

0: genius.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Hindi pa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, dito times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
3: It's a cool summer at Evanson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
0: Ala, pag wild! So
3: you stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
6: Animal Vita!
7: Ako dahil si Pinky Bago, taga Sarangani. Sukat sa akong paggamit sa Animal Vita, sa akong anay nga baboy, problemahan lagi ko, kaya wala na kaon. Nga, nagpalit niya sa glance. I-try na mo, pag nakakutara nga powder nga Animal Vita sa among anay. Resulta sa akong baboy nga anay, napusog na mong kaon. May lawa, nanambok, epektibo kayo. Salamat sa Animal Vita.
6: Animal Vita!
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kung vitamin C na mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule, gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog?
13: Vitron! Take Vitron!
12: Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit?
13: Vitron! Take Vitron!
12: Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
13: Vitron!
12: Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.

0: 아니야.
1: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitask, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitask.
0: Ala pagwild!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Hihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
0: Ala pag-wild!
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
7: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A+ Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mubong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A+ Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A+ Credit Corporation. Talagang maasahan.
8: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.

0: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Hala, pag-wild!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hello?
9: Hello, ga! Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
8: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Ug naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
9: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino, ga.
8: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
9: Sige, ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
8: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
10: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
11: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
12: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
13: Isagot na ang power, Day.
12: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
13: Power!
12: Makabarato, padyod kag maayo.
13: Hala, power!
12: Sayon, padyod kaayo gamiton.
13: Ay, hala, power! Usa din na, Day?
12: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
13: Hala no, power! Judy ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
12: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
14: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
15: Hala, pag-wild!
16: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
17: Yung akong bana, pag-uag pigsa, hoise kuton, yung gi, butangan o kiwi, yung gi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, nauli ang jod.
16: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
18: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
19: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Dilawig gyud na.
18: Lamig gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
19: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
18: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarket sa inyong dapit.
6: Gikapoy ka ba?
15: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
15: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
15: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
15: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
20: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ala Pagwild!
22: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
23: Tuwi na kasto, taga Sonfor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako Dale, may nagkoy, ngulngul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminawon mo sa... Hindi human mo gapla.
24: Okay, unya, ang ngulngul sa imong bati is nawala.
23: Nawala na. Sibo gideyang produkto sa Wonder Herbal Oil.
22: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
25: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon.
28: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: 92.3 Wild FM. Kyla, mahal kita pero konti na lang. Moingon sila mga kawaldo na kapag ka nagmahal daw tayo, it must be no boundaries. Pero kailan nga ba nauubos ang isang pagmamahal? Moingon man ta usahay mga kawal, di ba, na overflowing ang ako ang gugma, Ate Cheng. Pero kanusa pag unsa bagyod mahurot ang imuhang gugma? Usahay mga kawal, makaingon ta, di ba, na ano ba ang nangyari? Makita nato sa magtiayon, makita nato sa magpartner. Happy naman sila, Ate Cheng, pero ano ba talaga ang nangyari? Bakit ba naubos ang kanyang pagmamahal? Na mag-uuban makaingon tanong na grabe, na agyod ay forever sa ilaha. Kasi marami naman talagang relasyon mga kawald na patunayan talaga nila na endless gyud ang ilahang gugma sa matag usa. Pero na agyod po'y uban, matingala na lang ta na sa kabila ng kanilang mga pangakong magmahalan habang buhay, nganong naupos man. Bakit ba natapos ang kanilang relasyon?
1: Mahal pa rin.
0: Kailan ba talaga? Paano ba talaga nauubos ang isang pagmamahal?

0: It's now 1:45.
1: That time check was brought to you by Animal Vita.
2: Time check is brought to you by Phenylephrine, HCI, Chlorphenamine, Maleate, Paracetamol, BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Hala, pag-wild.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.

0: Virginia.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Judy, ako madaginot ani sa luto ay. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Ala, pagwail!
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Animal Vita!
5: Kasi mga buhay, ito lang pagkabaktin akong ibanog Animal Vita. Upat siya kabulan, ako siyang ihaw. May karni siya, 45 kilos si Andrew Smith. Upat kabulan, unya, kada ang resulta sa karni, kaya unuron, ipisang panit, ipisang tambo. Bagagunod, unya, gamay rasa ng iyang laman loob. So akong ihagit itong mga uban, foto mo kagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, nagataguluan.
4: Animal Vita!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 1:57.
1: Time check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
2: Hello, pag-wild.
3: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabunturan Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
6: Makabuhay. Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel. Tungod kay himso, right, o glami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom o gidiyaki vitamins.
7: May na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata. Karon at tagdugay na kay sila matulog ba? Nahumal niya rin sa kliko. Kuya, ana na siya. Inom ko yung kidiyaki na.
6: Mao ka na ang kidiyaki vitamins, mapalit sa mga butika.
8: Ala pag wild!
9: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Ana, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silima rin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
13: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: It's now 2:14. That time check is brought to you by Wonder Oil. Arthritis, rheuma, sakit sa katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Plemex.

0: 92.3 Wild FM. It's Christopher Cross. Is there something? Bag-o yun, mawala ang imuhang gugma sa iyaha. Kaya mo pa ba kayang i-express lahat ng mga naramdaman mo sa kanya? Yung puot, even yung mga beautiful memories na pinagsamahan ninyo. Usahay mga kamal, no? Kana ganing feeling ni mo na, ay, lamian na lang dyan, nag-iisumbat na lang dyan tanan ati Chen. Sabay sa ako ang pagmahay, kung bakit ba umabot sa ganito ang aming pagmamahalan. Kung pwede lang yun gani ni mo mga kawaldo, kung pwede lang yun ni mo ka na ipamukha ang tanang imuhang pag-antos, tanang kalipay na inyuhang na-experience habang magkasama kayong dalawa, and then isabay na lang po ni mo ang makaingon kag kung unsa kasubo ang imuhang gibati. Bakit dumating pa rin kayo sa sitwasyong wala na'y klaro ang tanan despite sa sinasabi ninyong nagkaroon kayo ng magandang samahan? Maulagi na mga kawild, no? Akala kasi natin hindi na uubos ang pasensya. Akala kasi natin sa tanang panahon forever ang gugma. Pero lagi mga kawild, it's been proven na muabot gyud ang panahong maupos ang imuhang gugma sa iyaha. Pero ang pangutan na lagi anak mga kawild, paano ba Ate Cheng? Paano ba nauubos ang isang pagmamahal? Paano ba natatapos ang imuhang pagtanaw sa iyaha? Paano ba humahantong sa katapusan ang isang relasyon? Di na ni mo ma-express, no? Hindi mo na kayang i-explain. Accumulated na manggod Ate Cheng. Kadalasan mga kawalo ingon anak yun mahitabo sa usa ka relasyon kaya ganing hindi kayo naging open sa isa't isa. Yun bang konting problema ang isa manggod dili kabalo mo sabot. Kumbaga, every time na mo open up ka og problema about sa inyuhang duha, gina-reject ka. Mauna nga ginapili na lang yun nimo nga muhilo. Ginapili na lang nimo na wag nang sabihin pa. Hantud sa moabot sa punto na para bang punong-puno ka na. Moabot sa punto na hindi mo na kayang magmahal. Hindi mo na kayang umintindi. Hindi mo na kayang magbigay pa ng excuse para sabton ang inyohang relasyon. And the best reason, the best way na nakikita mo, may pagwala na lang Ate Cheng kay kapoy namang gug-explain. Siguro mga kawal, isa yan sa mga rason kung bakit nauubos ang pagmamahal ninyong dalawa. Kanang wala ninyo gina-honor, gina-invalidate na lang kanunay ang feelings sa usag-usa. Mauna nga karon kahit na usaon pa nimo pagpugos, maski pag-unsaon pa nimo pag-convince sa iyaha na meron pang natitira ang iyahang tubag, ayoko na. Emotions Going Wild with Ate Cheng on 92.3 Wild FM. Oras po natin ngayon, it's 2:29.
1: Time Check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
2: Hala, pag wild.
3: Wild FM.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Na
4: naana ang mga bisita? Kadyot na!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello?
14: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
13: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
14: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
13: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
14: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
13: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
15: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
16: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
17: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz yun siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
19: Makabuhay. Ala, pag-wild!
20: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
21: Hala, nay! Lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
20: Lamig yun kaayo, nak. Lahira gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
21: Ma, kabalo na gid ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
20: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
8: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon sa kitiyang mga lutahan. Iwang nagood ang iubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganang Yaki Oil. At ita, nigin na mo resulta ko yan, maayo na iyang pamati.
0: Mapalit sa mga butika.
22: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka ba laka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
23: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante kapahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

92.3 Wild FM. I can't believe my eyes. Oh no, dahil sa kabila ng nagawa mo, nandiyan pa rin siya sa harapan mo. Muna mga ka-wild, dapat dirigin nato abusuhon ang atuang relasyon. Yung akala natin na kapartner natin sa buhay na laging okay lang sa ato ang tanaw, it doesn't mean mga kawald, deep inside, okay ra gid na siya. Ilabi na gid no, kung kanang ikaw gani aware ka na wala no nga nung okay lang man siya perme na kabalo man ko nang ako ang ginahimo, eh hindi na nakakapa okay sa iya ha. Iputa mo kumpiyansa mga kawald, diba? So why not try, ask your partner, okay ka pa ba talaga? Kumusta ka sa ato ang relasyon? Are you still happy with me? Ano pa ba yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo ngayon? No, kanag-ganing mga ingon-ana na pangutana mga kawald, it really helps. Kay para ba at least dili ta ingon-ana kakampante sa atuang estado, sa atuang relasyon. Kasi baka mamaya,

akala natin mga ka-wild, komportable pa ang ato ang partner sa ato, ah, di ba? Yun pala, naananay ka ng mga tinago-tago na sama ng loob, pero dili lang po niya ma-express. Kasi baka mamaya, mahadlok siya na basig ma-offend ka, masuko ka. Pero that moment, nakita mismo ang mga tana sa iyaha, mangumusta ta sa ato ang kaugalingon kung ano pa ba yung tingin niya sa atin ngayon. Diba? Kumusta ka? Same pa rin ba yung pagmamahal mo sa akin before hanggang ngayon? Diba? Happy ka pa rin ba sa ginahimo na ako sa imo? Ha? Kasi baka mamaya, abilang natong okay ragid kaya nga to ang ginahimo sa iya ha, pero kadto di ay malaki na ang pagkukulang hinahanap na niya. Hello once again sa ato ang mga listeners, lalong-lalo na to Ate Leticia Dagundon. Maayong hapon din na si Muha Ate Leticia Dagundon. And maayong hapon Ate Cheng, to Vanjie Barrete, and to Leia Fabroa. O nagika na siya kang Ate Leticia Dagundon. Daghang kaing salamat sa imuhang pagpaminaw. Yung mga nasa opisina, nasa biyahe, happy listening din na sa inyo hantanan mga kawal, ang mga naadinakaroon ang mga customers ng J-Proc Store sa May Magallanes. Naglanog-lanog ang Wild FM. Hello din na sa inyo ha, J-Proc Store, ang Evanix Pawn Shop 1 and 2 sa May Ilustre Streets. Hello! Evanix Pawn Shop 1 and 2, they cater your needs. Happy listening sa mga taga Malagos Garden Resort din ha sa May Malagos, Davao City. I-check nyo mga kawalda kay ang Malagos Garden Resort. Aduna sila yung Mother's Day promo. So i-check nyo po yan kay base gusto ninyo na dito ninyo i-date, diba? Ang imuhang mama, ang imuhang asawa, ang imuhang lola ba diha karon? Dalhan ninyo dito sa Malagos Garden Resort and in-avail nyo na po ang kanilang Mother's Day promo. Yung mga kawal natin ngayon, tuning in kahit na nasa biyahe. Yung mga vendors natin, ang ating mga construction workers, daghan kaing salamat sa inyo ang pagpaminaw. Ang mga taga Jerome Agdao, hello! Hello to Kid Rock. Hastang inita sa panahon, Ate Cheng. Pero mas init ang ako ang gugma sa imuha. Ay, salamat naman. Sa mga nagbe-birthdays today, happy, happy birthday din na sa inyo ha, mga kawild. May you have more years to celebrate. Yung mga nagsa-celebrate ng kanilang anniversaries, hinaot no, kaning more healthy years pag yun para sa inyuhang relasyon, mga kawild. Kalami ragin anang everyday gina-check ang ato ang relasyon, mga kawild, diba? Kay syempre lagi, dili manggod sa tanang panahon at i-check okay ang isang relasyon. Diba mo na mga kawild, kailangan yun nato nang i-examine po nato, diba? Kung okay pa ba yung partner natin sa atin. And syempre kung okay pa ba talaga yung pinapakita nato na pagmamahal and even yung act of service natin sa partner natin, diba? Kasi not all the time okay ang takbo ng ating mental, ng ating emotional aspects, mga kawild. So mas maayo na lang yun ang mangumusta ta kay para at least kung may mga bagay na hindi niya na pala gusto sa atin, no, we can immediately shift, mga kawild, kay para mapanatili natin yung pagmamahalan natin. It's been Ate Cheng, mga kawild. At magbabalik po ako tomorrow sa ato ang programang Happy Morning. Siyempre 6 to 9 a.m. po yan. Maraming maraming salamat. At magpapatuloy pa rin po ang mga programa ng Wild FM for the chill time afternoon. Alas 3 hanggang alas 6 po yan ng gabi. Sa mga kawild dato, kung ano man yung dinadala natin, mga kawild, always remember, tuloy na tuloy lang pa rin ang buhay. Have a positive mindset, mga kawild. Spread kindness and spread love. It's Ate Cheng on 92.3 Wild FM. Halapag Wild!

0: napag-wild!
1: It's now 2:50. That time check is brought to you by Tandwine Light, gaan ng may kasama.
2: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug GT-Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Hala, pag-wild!
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik, ibay Jessic.
4: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo,
5: dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, ibiogesic.
6: Alagang Unilabian.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay.

0: Ala pag wild.
1: It's now 2:58. That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
2: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule.
3: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
4: Hala, pag wild.
5: Wild.
6: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
7: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
8: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
9: Kuan man kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adunggo po ko nang yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibo man din siya kay karon magtunong na og kana petsa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong kusog kuya.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butik.
10: For the Lord takes delight in his people, he crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ala, pag wild!
12: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
13: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
12: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
15: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
16: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
15: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
16: Basin dili na katapulan.
15: Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate.

0: Good vitamin C na mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
2: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan Panyawan Herb, Sed Panyawan Garlic Capsule, Hypertension, Buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling. Wild!

0: It's now 3:08. That time check was brought to you by Virginia Foods Incorporated.
1: Hello.
2: Oh, hello ga. Huma na mi nagbike. Ni anak ko sa balay.
1: Mau ba? Huma na naman sad ta. Kana lang bike ang uya ba? Magbulag na ta.
3: Ala pagwai.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: Virginia.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala!
3: Power!
2: Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Diyo ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
4: Basta LPG. Price Gas, Basta Price Gas LPG.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitask, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitask.
6: Shuffle Glass Gold.
7: Ako si Berto, nagpapalitid ako November, hindi ko kaginawa, nagaskit akong ulo. Abatiyan ako sa radio, ang Santon Plus Gold ipalit ko. Nitake ko og one capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
6: Shuffle Glass Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay, mapalik sa mga butika. Shuffle Glass Gold.
7: Ako si Berto, nagpapalitid ako November, hindi ko kaginawa, nagaskit akong ulo. Abatiyan ako sa radio, ang Santon Plus Gold ipalit ko. Nitake ko og one capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
6: Shuffle Glass Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay, mapalik sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 92.3 Wild FM.
6: Animal Vita.
10: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun, kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Nagkulot-kulot na katong buhok, at karon, malibo ba, ang kulot-kulot, at karon, anindot na kayong lawas.
6: Ay. Animal Vita,
11: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 3:26.
1: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time check is brought to you by NCCC Department Store.
2: Hala, pag wild.
1: Wild joke.
3: Who wrote?
4: Wow! English na gitirada ni mo diha.
3: Anak ko, who wrote na akong kwarta?
4: La, pwede mag-wild?
5: Hala, pag-wild! Naulian na ka, ma?
6: Wala pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wala pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wala pa.
5: Nga nung dugay man ang sip-una, ma?
7: Kung naay sip-un, muhinay ang immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duha hantud tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mubalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
5: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa.
5: Maayo ha, oy!
7: Basta Niazep Z Plus Forte, karon nanay zinc.
8: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello?
10: Hello, ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
9: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
10: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
9: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
10: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
9: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
11: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
12: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination. So you
0: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
5: Ala pag wild!
13: Vitron, subok na!
14: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Sorga del Sol. Ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Kay, ang ako apo, dili halos mukaon, ang dili makatulog.
15: Okay.
14: Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon. Niya. Makatulog na siya. Mm. Kaya na siya mukaon.
15: Okay.
14: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ayaw na siya modula. Nibuyag ko na siya.
13: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
16: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
15: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit. Wild F!

0: It's now 3:49.
1: This time check is brought to you by Revicon Forte, the strongman's multivitamin, Revicon.
2: Time check is brought to you by phenylephrine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol, BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Kulas and Ate Cheng!
4: Akining ma, dool na akong birthday ma. Himuay ba ako og message ha? Kanang makahilak yud ko.
5: Pagkaog ma.
6: Nak, adopted ra ba yati ka? Happy birthday!
7: Hala pagwal!
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Alagang Unilabyan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sa gagna, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
12: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
18: Makabuhay
19: Wild FM.
20: Rewards Club member ka? Ay perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards. Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
21: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
22: Ano yung power, Mars?
21: Kahit saan, makakapagluto ka na.
22: Ay, power, Mars!
21: Makakamura ka pa ng sobra?
22: Hala, power!
21: At sobrang dali pang gamitin.
22: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
21: Eddie, power kalan. Ang pangmalakasan na power kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
22: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power kalan.
21: Kaya, bili na.
22: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
7: Hala pagwild!
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
23: Ako si Dante Bagaloyos, Ipil, sa Buanga, Sibugay. Nagkamit ko kaya karog Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga drugs yung mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
24: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
25: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Set Health Testimonies.
26: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
27: Ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
28: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wild.
1: Wild.
2: Kulas and Ate Cheng.
3: Sa dili ka pa matulog, ayaw kalimot, lagi kalimtan ka na niya.
4: It's now 3:59.
5: Time Check is brought to you by Yummy Delicious Juice.
6: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
7: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
8: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
9: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz yun siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
10: Makabuhay! Gikapoy ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Stress ka ba?
11: Mag-Aerovit Capsule na!
10: Kulang ka ba sa tulog?
11: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule.
10: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
11: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
12: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. At Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: 92.3 Wild FM.
14: Kaluya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix nga kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang o mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mula hutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon o suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Og sa mga butikang duol nimo.
15: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
16: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa akin anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang po. Ako maganda nga ata sa ako. Maganda nga.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
17: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, ug Jalan Generics.
18: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karon ang mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack ug stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3 nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
19: Wild!

0: You are listening to 92.3 Wild FM. This is Jocelyn Enriquez. Do you miss me? Do you miss me? Because I miss you. Hello there, wild ones all over Retro Davao. Mayong hapon mga ka-wild. Sa lahat naman naka-tune in ngayon, naka-wild FM pa rin hanggang ngayon. Good afternoon sa ating lahat. Yan. I hope you were still doing great right there. Welcome to welcome kayo sa programa ni DJ Gercat from 4 to 7 p.m. sa programang Chill Time Afternoon. Kaya naman, come and chill with me. Another day, another question of the day na po ng ating tubagon o kana mauang. Unsa nga pasalubong ang imong pirmi ginapangayo sa imong mama o papa kani adto? Sige daw, be. Reminiscing man ni DJ Gercat. Kaya kani adto, wala lang yun. Pag mo trabaho na si mama o papa or kung naa sa bukid ba no, makarelate ani mga naagyod sa bukid. O si mama o papa, gani mo trabaho na, may hindi si kuan ang anak na yun, mga anak ba no? Or mapapasalubong ha? Ang sa man nga pasalubong ang always ni mo gina-request kay mama o papa. Mayum din ani mga kawal, no? Kayo makahuna-huna po ta mga kanina po nining part sa atong childhood before nga. Sige, tagpangayo kayo. Nagandaghan tag-request sa itong mama o papa. Gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganyan, mga laruan na ganito, ganito, ganyan, ganyan. Diba? Kayo makarecall ta ba? Mareminis na ito mga adlaw nga. Ay, bata pag-iday ko sa una. mga kung ano ba no, sige ga, request, mga pagkaon, baron, or dulaan. Huwag yun ako ma-remember mga kawagi. Daghan po yun kayo kung ika-share about ana. Hello, hello sa itong mga wild ones dyan sa Bangkirohan Public Market na always naka-wild. Maraming maraming salamat po. And of course, dyan din sa Bread Village Buhangin, Davao City. Ang daming naka-wild dyan. Alam na alam ko yan. Oh, kasi one time, nung pumunta ako ng Bread Village, ay, nakalingi dyan ko sa balay. Ay, Wild FM talaga yun. Alam na alam ko yung ano eh, yung ID talaga ng Wild FM eh. O, sample nga DJ KatKat. Huwag na tayong pasample, oy. Huwag na tayong pasample kasi ang ganda-ganda ng panahon. Huwag nating paulanin. Tune in still with 92.3 Wild FM. You are now with DJ KatKat. It is now 4:15.
1: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals. Drink up.
5: Summit Natural Drinking Water.
6: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right mineral.
7: Ala pag-wild!
8: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
11: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ala pag-wild!
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
18: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo na bunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit. Makabuhay!
7: Ala pag-wild!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang, power, Day.
1: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala, power! Usa na, Day?
1: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Hala, pag-wild!
5: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala, Nay! Lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
5: Lamig yun kaayo, Nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
4: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
5: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 4:29.
1: Time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
2: Time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
3: Time check is brought to you by Nuzep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Hala, pag wild.
5: Wild.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ala pagwa!
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
16: Naay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to GlucoPro.
14: Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
15: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
12: Ala pag wild!
18: Hello?
19: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Napoblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate. Sa senior high school.
18: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
19: Ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
18: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
19: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
18: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
20: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
21: Congratulations, Shira Lumanta og

0: drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics, and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
1: Ala pagwild!
2: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
1: Ala pagwild!
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide. Wild!

want to listen to any 2.3 while you're fellows. Beanie, paru paru, paru paru bukid. Lahit man to DJ Kit Kat. Hello there, mga kawal. DJ Kit Kat still boarding for you. Oras natin ngayon, alas 4:41, 4:41 in the afternoon. Sa lahat naman nagbimerienda ngayon, ay, eat well. Enjoy your kinakain dyan. Ano yung mga kinakain nyo? Iniinom nyo? Ah, tagpod. Init yung panahon, mga kawal, no? Napaka-init pa rin ang panahon. Munang inom din mo daghan og water. Stay hydrated po tayo, mga kawal. Ato na gininga, ipadayon or sugdan og basa ang inyuhang mga tubag sa atong pangutana karong adlaw nga. Unsa nga pasalubong ang imuhang ginapangayo sa imuhang mama o papa kaniadto? Sige daw, ato doon yung basahon ilang mga comment, be. Kay excited kayo kumubasa nila mga comment. Ingon ni Ma'am Inday, maing hapon ka ni mo Inday. Sukurom Intan. Good afternoon, DJ Kit Kat. Panjud ang among ginapangayo nga pasalubong pirmi sa akong mama o papa. No, ang pangmalakasang pan talaga. Ingon ni Ma'am Maylene Odtohan, hi DJ Kit Kat, mayong hapon. Ang pasalubon na akong ginapangayo kani adto sa akong papa kay pan na puding.

0: Tung pula, DJ Kat Kat, ma-remember pa na ako pagkaon ako kay na ay bato? Ano nga yung bato nga sagol? Oo, kuan siguro gito no, kanang nga. Ang uban biya mga kawal, no, dili na itong mabantayan nga. Careful kayo na sila, no, kay naka-witness mga kung saan ang pagkuan, pag luto sa unsay process sa pagluto sa pudding before kay akong kuan kuya mga kaparyantihan ako kuan himo pud silang baker sa ilang mga kinabuhi. Kabalugi ko unsay process anang pudding basi lang siguro mamaylin nga kuan napi lang siguro gito sa kuan sa mga ingredients ang mga bato nga gagmay bino. Nabi agi hapon ang bato kanang maglungag ta matingala ta nga murag nami gahi no nakaapi lang bato. Tagay-gahi man itong mga ginakaon. Pero ingat si Ma'am Maylin, ang importante, lami gihapon. Lami bito kayong puding mga kawag. Lami na ka ng bago ganing buhat mga kawag. Grabe, makahurot gito pila ka. Balikan gito sa una. Anli puding kay baker man ang kuya. Ingat ni Ma'am Sheila, maayong hapon, DJ Kerka. Every sweldo or 15th to 13th day of the month, I always crave for lechon manok or pancit guisado sa akong anhing father, dear. Now he's in heaven since I was a kid. Ayan. Maayo or mauna ang favorite food jud nako. Ay, salamat sa pagbasa. And stay safe, everyone. Yan ang sabi ni Ma'am Sheila. Diba, lechon manok o pancit guisado, best combo. Ingon po ni Ma'am Leticia de Gondon, maayong hapon, DJ Kerkat, ang pasalubong pirmi nila mama o papa kay pan o bibingka. Isa po yun yung bibingka no, sa mga pinaka-OG nga pasalubong before. And even until now, lami yun kay gihapon. Labi nagkatong bibingka nga kuan yun sakto kay sa panlasa ni mo. Mga perfect yun kayo ang pagkabuhat gani mga kawal. Diba kan kuan yun, ikapilag yun ka makakape. The best kayo ang pagkapini mo sa kabuntagon, parisan dahin o bingka. Ingon po di mama, mayong hapon to you, Sir Dexter. Dexter Manala, kay DJ K, maadyong hapon. Sabi niya kay pobre man mi sa una, hantod karon oy. Dili jud mi nagaingon ana or nagingon nga kana ang pasalubong sa amo ako. Unsay na ah, kana lang pero lipay jud kaayo mi og naay pan iniguli ni mama. Basta taga-bukid makarelate gyud.
1: Tinuod.
0: Tama yung kadya sir. Labi na jud og naay pansit na gisulod sa supot gikan sa chickies and patties. Chickens and patties or patties diha sa Turil. Ay, gutumon ka pag magtanaw palang kalami jud kaayo ang kuan daw ang pagkaon. Tama yung kadra sir Dexter ba no? Kanang the best you can ang combo ang tinapay ug ang pansit. Mayong hapon to say real of Sam, ma'am. Hello to you, Sai. Sabi niya, mayong hapon, DJ Kat Kat. Nakikinig na naman ako sa programa mo. Ay, maraming salamat. Chen is still with 92.3 Wild FM. You are still with DJ Kat Kat. It is now 4:46.
2: That time check is brought to you by Tandwai Light. Gaan ng may kasama. Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time check is brought to you by Phenylephrine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Daan na may progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals na gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Api lang imong immunity. Dili manuon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yugga? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ala pag wild!
4: Ayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-sitiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
1: Makabuhay! Ala pag wild!
3: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
9: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun ma.
3: Lamigid kaayo, nak. Lahira gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
9: Ma, kabalo na gid ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, ug sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
10: Kung nangita kag kape alang sa himsog na panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojo Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Og sa mga butikang duol nimo.
1: Ala pag wild.
11: Wonder Banaba Plus. Wonder Banaba Plus. Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement kaya mas epektibong herbal capsule. Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research. Iwas diabetes. It lowers blood sugar. Good for kidney problem. Prevention. Avoid kidney stone formation. Lowers blood pressure. Maganda para sa mga hypertensive o may high blood.
12: Wonder Banaba Plus na!
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: May saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad dahil pagampaga. Eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung isang ako. Eh, bilan mo nga ako niya. At baka, eh, nung nakaapat na kauno ako, eh, nakalakad ako.
1: Wow!
0: Scoopy to.
1: Oh, ano pang hinihintay?

0: Smoke on the Water. Hello there, Wawans! Maayong hapon! Yan sa lahat ng mga pauwi ngayon sa kanilang tahanan. Ingat-ingat po! Oras natin ngayon, alas 5.14 na, 5.14 in the afternoon. Sa lahat naman nakakasubaybay, naka-tune in pa rin hanggang ngayon sa Wild FM. Hello, hello ka ninyo mga ka-wild! At ang naging ipadayon o basa ang inyohang mga tubag sa atong pautan na karong adlaw nga. Unsang pasalubong ang pirmi nimo ginapangayo sa imong papa o mama kani adto. Ay, sige daw be, inguni. Ma'am Ruby Quijano Taob Honas. Hello to you, ma'am. Sabi niya, kami sa una DJ KatKat kay every Sunday, market day na sa amua since layo kayo ang amua. Gikan sa palengke, vice versa. Pila kaya ni kakilometro ilahang paglakaw ba, no? Lipay kayo, mi DJ KatKat, kay naami pan og ice candy nga gibalot sa newspaper og iguli sa among parents daw. Uy, I remember those old days. Ito, ano ka, nang ibalot pa sa newspaper ang kuan ba? Ang, what do you call this? Ice cream! O, karon kay kuan na gyud, kay nang grabe na gyud kayo ka kuan, kay di kuan na siya, di cone. Kadakan magkuan. Dagan na kayo flavor sa ice cream car at the same time. Ang kuan banana sa, it comes in a cup? Oh, eh. Kamuha sa una, kay ibalot. Ang ice cream karon kay it comes in a cup. Amuha sa una, ibalot og newspaper. Ayaw, diba? Diba, nakaabot mo na mga kawag? Tingala mo bang ice drop sa una, no? Ginabalot sa newspaper ng ice drop sa una kay para dili siya ma-melt or dili siya mahilis og dali.
1: Tinood!
0: Diba? Ang mga kabataan karon wala na naka-experience, ana. Ay, pag mo ingon sila, ma, gusto ko ng ice cream. O, diba? Ang mama, palit dahil og galon ng ice cream. Yung iba, diba? Magpalit lang og cone. Mga ganon. Mga bata karon, mga kabataan-unan karon wala yun naka-experience, ana, mga gawag.
1: Tinood!
0: Ingon po ni Ma'am Benji. Hello DJ KatKat. Sa una trabaho akong papa, nagakumpra siya og prutas dayon itumod sa bangkirohan akong permi hangyo. Nako sa akong papa kay pan nga bantok og pansit. Dayon mo ingon ko sa akong papa, apili na lang pud og chinelas pa. Moto DJ KatKat, basta bago ang chinelas, dili dayon suuton sa yuta kay didto sulod sa balay.
1: Tinuod.
0: Kung naka-experience gyud ko ani Ma'am Ay. Diba? Kanang feeling na ito, hala, nanakoy, bago na, pag nakay, bago na gamit. Diba, sa sulod, sa balay, ginanay mo, ikuan, isuoton. Diba, palangga kayo ni muna, mga first 1 month or 1 week baka ron. Pag kumanan na, hindi gawas na dayon. Ipaibog na dayon sa imuang mga, imu mga ka-berks, imu mga barkada sa gawas, mga gawal, ano? Ganana gid sa una. Basta ganina yung mga bago na gamit or na ay food. Diba? Murag feeling na ito, hala, kaadunahan ba na mo? Oy, murag, hala, maka-afford yung mag-ingon ani.
1: Tinood!
0: Diba? Malipay na ta sa una ba? Oh, pila na gani edad nila Ma'am Vanji karon at mga wild listeners, mga 30 something or 40 something na ni sila. Niya ako mga kuan secret. Diba? Di nga okay sa una mga kawag. Uy, basta maingon ta sa atong parents na mga itagpasalubong, mga pagkaon. Diba? Simple lang na mga butang pero malipay yung nakaayuta.
1: Tinood!
0: Hello to Sir Wilfredo Molina Jr. Sir Pawix, maayong hapon kanimo. Sabi niya, ang pasalubong sa akong papa, sugar ball, chicharon nga yellow, ug pula. Unya, bagong bayan, lami kayo. Ay, grabe, naka-experience. Pudyog ko ani ng mga pagkauna. Makalipay, yung mga kabaldo, kanang ma-remember ni mo yung mga gina-crave or gina-kaon ng mga simple na butang before ba na kanang gining precious moments kayo sa imo nga, hala, pag dalaan ka ni mama or ni papa ani na pagkaon, kayo, malipay na kay ka.
1: Tinood!
0: Genuine happiness. Ayan, ingat-ingat Sir Pawik sa imuhang pagpamasada. Hello as well to Ma'am Dalia Sibalius Manila. Shout out ko sa amua diri sa tibong ko DJ KatKat. Hello to Sibalius and Manila family diya sa tibong ko. Sabi niya, naami sa GovGen karon kay siesta sa lugar namin. May 5, wala pa may kauli og Dabaw. Ayan, ingat-ingat po, Ma'am Dalia Sibalius Manila. Oras natin ngayon, alas 5:18 na, and you are still with DJ Kerkas. Hala pag-wild.
2: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Time Check is brought to you by
4: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Hala mag-wild!
6: Wild.
7: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso,
8: Piesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
7: Wow, mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ala pagwa!
14: I have lagnat and I have sipon.
15: Pag 2, pwedeng flu.
16: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Agoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
20: Rexidoforte!
21: Mas paspas, banat sa upat!
22: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
23: Unilab quality yan.
22: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
13: Ala pag-wild!
25: Na ay high cholesterol o diabetes?
26: Oh no!
25: Block the bawal with Glucopro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
26: Yes!
25: Say yes to Glucopro. Use under medical supervision.
23: Unilab quality yan.
24: Say yes to the super fiber drink Glucopro.
27: Cheers sa barkada nating
28: night shift,
27: OT,
28: breadwinner.
27: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Ala pag-wild!
29: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
30: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ng akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawalad siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
31: Makabuhay!
32: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Cashback pa February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store Mintal og Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11DAV022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
13: Ala pag-wild!
7: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
33: Ano yung power, Mars?
7: Kahit saan, makakapagluto ka na.
33: Ay, power, Mars!
7: Makakamura ka pa ng sobra?
33: Hala, power!
7: At sobrang dali pang gamitin.
33: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
7: Eddie, power ka lang! Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang!
33: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
7: Kaya, bili na!
33: Basta LPG, price gas! Basta price gas! LPG.

0: It's now 5:29.
1: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banatopat.
2: Hala, pag wild.
3: Wild.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ala, pagwa!
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
13: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
10: Ala, pag-wild!
17: Himsuga po sa imong anak, uy.
18: Sos, masakiton po na.
10: At!
17: Ang bata nga himsug tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
20: Drink responsibly.
19: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
20: Drink responsibly.
10: Ala, pag-wild!
21: Hello?
22: Hello, ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
21: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
22: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
21: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
22: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
21: Mwah! Love you too ga! Bye!
23: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
24: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
21: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
0: kana kinalutang ganyan yan pa ha sa subuan buhok ato ibutangan ato gyakin nanupo siya
1: yan ang yaki liniment oil mapalit sa mga mutika.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik. Fire!

0: It's now 5:44.
1: Nauli yan na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
2: Wala pa.
1: Nga nang dugay man ang sip-on, ma?
3: Kung naay sip-on, muhina yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms, sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Maayo ha, oy!
3: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
4: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ala pag wild!
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ala pag wild!
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals.
14: Drink up. Fuel up. Rise up.
11: Summit Natural Drinking Water.
15: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: Ala pag wild!
19: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojeset sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojeset anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biojeset. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
21: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz nyo siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
1: Makabuhay! Ala pag wild!
22: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
23: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
22: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
23: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
22: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
24: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
25: Ako si Alex
0: Hamigin sir, taga Karmin, Cagayan de Oro City sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo sir. Di ginako makayaw sahay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus, na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
2: Wonder Banaba Plus na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 5:57.
1: Time Check is brought to you by Tandwai 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tandwai.
2: Time Check is brought to you by
1: Gluco Pro. Say yes to super fiber drink. Gluco Pro.
3: Hala, pag wild.
4: Wild.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ala, pagwa!
11: Himsuga po sa imong anak, uy.
12: Sos, masakitun po no.
11: At ang bata nga himsug tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang topic na to karong adlawa, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom na ko.
14: Relate! Nuwari 1 pa lang, tanda ko'y gi-add to cart.
13: Number 4, new year, new hobby.
14: Kahit man yun, makatapon kaayong amtuon o new skill.
13: Number 3, magsugod o galingong negosyo.
14: Daghan na to, ganahan magka-negosyo, pero magtuo ta, nawatay oras.
13: Number 2, mag-Japan with friends.
14: Sinood na ka ng mga hiling mag-Japan? Halos taman na sa GC.
13: Ang top plan nga di gid madayon, magbalik alindog na mi.
14: Guilty ko, Ana. Lisod, bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit, oy.
13: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa in immunity.
14: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mo energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
13: Pag Enervon Z-Plus na mo, mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano niyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
14: Maong make it happen with Enervon Z Plus.
13: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ala, pagwild!
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang BBTO. Mag-Farex B araw-araw.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandwai. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tandwai. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tandwai. Drink response.
10: Ala, pagwild!
16: Gusto ba ni mong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy, delicious juice! Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na, aron imong masinati ang kalami sa yummy, delicious juice nga naay pito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy, delicious juice. Lami Ana, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, ug sa mga sari-sari store nga duol nimo.
18: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Ala, pagwild!
19: Vitron, subok na!
20: Juan, Marvin, Tambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drop, epektibo gid siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya. Tapos kusog na siya matutoy. Tapos na yan tulog.
21: Sa una day?
20: Mugmata siya.
21: Niya karon, okay na yan tulog.
20: Okay na yan tulog.
21: So good, nakainom o...
20: Citron drop.
21: Pila edad sa imong bata, sir?
20: 4 months. Kusog siya mo toto. Lingas kayo, basta makamata na siya.
19: Vitron.
0: Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin og vitamin A, C and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus, no approved therapeutic claim.
24: Wild.

0: were listening to 92.3 Wild FM. It was Paramore, Decode. Hello there, Wild Ones! Maayong gabi. Yan, alas 6:15 na itong oras. 6:15 in the evening. And sa lahat ng mga nagdi-dinner ngayon, mga nanihapon, eat well, together with your family. Or kung nag-inusar na karoon, okay, ragyo kayo na. Enjoy your time. Hello, hello to Rain Bacaso. Grabe naman. Sabi niya, hi crush, DJ Ketket. Have a nice day. Thank you so much. Ug ato nagining humanon ug basa ang inyuhang mga tubag sa atong pangutana karong adlaw nga. Unsa nga pasalubong imong pirmi gina-request or ginapangayo sa imong mama ug papa kani adto? Ingon ni Ma'am Felda Pugoy ng Agdaw, sabi niya, hi, beautiful Kit Kat. Ang pirmi na ko ginapangayo sa akong mama nga pasalubong kay Lansones ug Marang kay mauman na amo ang paborito na prutas, iniguli sa among mama niya na siya madala na prutas. Salamat, kaayo daw sila. Kaya bisag na ano daw siya sa heaven, love na love pa rin daw niya yung mama niya. Tsaka, advance happy Mother's Day pala. Sa lahat ng mga kugihan ng mommies out there, happy, happy Mother's Day! Deserve you kayo na to i-celebrate itong mommy, mommies, no? Mama, lola, whatever you call it. No, deserve na deserve talaga. All the love for all our mothers! Ayan, sabi ni Ma'am Felda, manihapon ta, DJ KitKat. Yahang niluto kay nilagang baboy na may gabi o petchay. Ay! On the way. Diyan ako mani, diyan ako mani hapon. Yeah! On the way na ko. Pasin ako. Bye. Kalamihan na mamoy. Sagulan day ni mo o kuan. Halang na suka baka ron or chili sauce. Wow. Lami kinaipares. Good ma'am. Ma'am Pelda Pugoy. Makagana yung kayo na sa pagkaon. Good. Hello, hello to Zairi Love Zama. Sabi niya, DJ KitKat, akong always na gina-request kay mama o papa kay chicharon bulaklak. Wow! Chicharon bulaklak. Unsa man katong bumubuka or sumisira. Sisira ang bulaklak to, DJ KitKat. Uy, kalamihan ng chicharon bulaklak. O, labi nang iparis din mo sa halang kayo katong hangkay nga kuhan ba na suka ganing mga kawad. The best combo talaga. Tapos soft drinks po na kanaganing mupaak sa imong tutunlan sa kabugnaw. Grabe kalami. Pero panagsaan lang, okay? sa mga kilig o mga pinakupsan diyan na pita. Nabi yung mga pinakupsan kagahapon na gihatag sa akong boss, pinaka-pogi nga boss, manager. Maraming maraming salamat, grabe. Nalira kayo ito na hurot mga kawag. Lami kayo siya pagkatimpla. Basta butangin mo siya og halang na suka.
1: Tinood!
0: Hello, hello to Sir Brick Stanley. Maying hapon, maying gabi kani mo Sir Brick. Sabi niya, double body na tinapay, DJ KitKat. Uy, isa po din sa akong favorite. Katong ubi na flavor, gani.
1: Tinood!
0: Ay, lami kayo mga kawag. Tapos parisan din mo na init na kape. Solve na solve yung merienda natin. Pero ang pinaka OG, pinaka the best ng merienda good before mga kawag, ang simple lang pero makalipay. Monay o star bread tapos orange na kuan na soft drinks. Orange na soft drinks or juice mga kawag. Ay, sinasabi ko talaga. Dako kay magnisi ara sa una. Pero ganang gikan ka o dula mga kawag. Tapos pag uli ni mo, ay, naka-prepare na o merienda si mama. Ang sarap-sarap. Ang sarap maging bata. Kaya wa kay laing ginahuna-huna mga kawal ba kundi magdula lang ka. Paguli ni mo puspusan din kasi mong mama. Ipaguli ni mo na may mga samad, di ba? O nadagma diri na naiguog kuan didto, di ba? Dai kaaway muli nga naghilak. Ay. Gimingaw na ko ato ng mga adlaw mga kawal. No? Usabon kay anako kanin ganong karon nga dako nako.
2: Ayon ba.
0: Pero dili naman mamunal. Kalain po na nang dalaga na ko or ulitaw na kanya. Puspusan niya mo kasi mong mama o papa. Dili na siguro pagpuspusan ka or bunalan kasi mong mama o papa. Dili na siguro minor kuan ang imuhang gibuhat. Murag dako na kay kagsala. Ako na kay kag nabuhat or ikaw ang nakakos og trouble or ikaw naguna-una or unsa ba karon diha ang dapita. Hello, hello sa akong mga silingan diha sa Kalyawa, Buhangin, Davao City. Na always naka-wild to Auntie Jackie Tabukon. May nga gabi ikanin mo, Auntie. And of course, to all my families and relatives dyan sa San Jose Peñaplata, Samal Island, El Francisco, and Mirafuentes family. Mayong pagpaminaw. Tune in still with only 2.3 Wild FM. Coming up next, Red Jumpsuit Apparatus, Cat and Mouse.

0: It's now 6:28.
1: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Time Check is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Alamak wild!
5: Wild.
6: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas maayo pa?
8: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
8: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ala pagwa!
13: Basta na ay hilanat,
14: dapat matik. Ibay Jessic.
13: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo,
14: dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
13: Dapat matik, Ibiogesic.
15: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
18: Rexido Forte.
19: Mas paspas, banat sa upat.
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
22: Naay high cholesterol o diabetes?
23: Oh no!
22: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
23: Yes!
22: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
21: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
12: Ala pag wild!
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
12: Makabuhay. Ala pag wild.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot lang. Power, power, day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, day.
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, day. Busa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Hala pag wild!
5: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Unsang oras na?
8: Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
7: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
8: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
7: Basin dili na katapulan.
8: Basig kulang lang ka og sustansya.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients.
10: Og sodium ascorbate,
9: kod vitamin C,
10: na mas gentle sa chan.
9: Pero kusog, musupport sa immune system.
10: Para mas gaan ang pamati,
9: mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya.
10: Ayaw hulata nga mahurot ka.
9: Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule.
10: Gaan ang lawas,
9: pampabaskog sa resistensya.
10: Magnum C Herbal Capsule dayon.
9: Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.

0: Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ala, pag-wild!
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang BBTO, mag-Farix B araw-araw.
7: Himsuga po sa imong anak, uy.
8: Sos, masakiton po na.
7: At... Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ala pag-wild!
10: Hello.
11: Hello ga. Ni-chat sa ako si Paring Ruti. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak na bago lang ni-graduate sa senior high school.
10: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
11: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
10: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
11: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
10: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
12: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
13: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
14: Animal Vita.
15: Ako si Romilly Dondon. Taga-Glan Sarangani pa, Ben. Dugay na magunay ako mga baktin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kart sa Animal Vita. Niya, animan mo na akong papa nga. Sisingan kaya nato na. I-try na ako mga ano... 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat. Kung wala ng Animal Vita, managko ka ha.
14: Animal Vita,
16: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ala pag-wild!
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
19: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
20: Nagita man ko, wala man ko lang pataka lang takaon.
19: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
20: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko.

0: Baba ang sugar ko.
1: Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
2: Ala, pag-wild!
3: V-tron! Subok na!
4: Ako si Rosilin Barbon, taga Barangay Pati Manager dili sa General Santo City. Dako kay akong kalipay sa iba. Kay sinawad lang dili sa panghambog. Akong anak, tumutuan ako di pa tumar og V-tron syrup. Dali sakit, dali obhon, dali sipunon. Nag-uol kayo ko, sir. Kay ang sorti sa doktor, alerte ko na sa abog. Dako kay akong kalipay, sir. Kay naraday sa radyo ang V-tron syrup.
3: V-tron syrup, multivitamins plus iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Wild!

0: It's now 6:48. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 euro. Time check is brought to you by Rice Herbal Coffee.
1: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ala pag wild!
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
7: Ala pag wild!
14: The right hydration matters.
15: To perform.
16: To win.
14: To rise above challenges.
17: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
14: With the right minerals.
11: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
14: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
18: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
19: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, og ka nang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak. Mumata ko kadlaon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
12: Makabuhay!
7: Ala pag wild!
20: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
0: Vitron, subok na.
21: Si Stable Aslag, taga-Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa tanang tambal.
0: Mm-hmm.
21: Kay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
0: okay.
21: Alas 8 na ko sa buntag makamata, oy, o makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mo palit gid sa Vitron tablet.
0: Vitron, subok na.
22: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
23: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ala pagwai!
24: Gikapoy ka ba?
0: Mag-Aerovit Capsule na!
24: Stress ka ba?
0: Mag-Aerovit Capsule na!
24: Kulang ka ba sa tulog?
0: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
24: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
0: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
23: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
1: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino ug humo kaayo. Tilawi gyud ma.
2: Lamigid kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino ug humo kaayo.
1: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
2: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: That Time Check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
1: Sample Plus Gold.
2: Oh, this guy, grabe kita sa akong sugar sa una. Tuan, dagkapin. Pagkarimog na ako sa radio, may epektibo. Sample Plus Gold. Akong giba natin dahil pinong. 3 times adigid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom, pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Pabalik sa mga butika. Sample Plus Gold.
2: Oh, this guy, grabe kita sa akong sugar sa una. Tuan, dagkapin. Pagkarimog na ako sa radio, may epektibo. Sample Plus Gold. Akong giba natin dahil pinong. 3 times adigid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom, pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-80 na lang.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hala, pag wild.
5: Wild. Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
6: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
5: Nga naman.
6: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay, ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kunuko. Sige na lang kong pasalig, na next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa mang kuigana. Pirmisag kong magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
5: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling na ko, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo ani. Energy is important. Important sad, nga dili kadali magkasakit. Niagi pod ko ana actually.
6: Unsay mong gibuhat?
5: Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako. Labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyo kay stronger immunity from zinc o vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
6: Sakto para ang next time nako matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
5: Oh, kadungog mo ato guys. I-share po ni akong tip sa uban.
7: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ala pag wild.
9: Naulian na ka ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wala pa.
9: Nganong dugay man ang sip-on ma?
11: Kung naay sip-on, muhina yung immunity, maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duhahan to tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mubalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
9: Naulian na ka ma?
10: Gahapon pa.
9: Maayo ha oy.
11: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
12: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I have Lagnat and I have Zipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ala pag-wild!
18: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton pod no.
8: At
18: ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugzeline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magzeline Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
21: Pangihigin na ko, huwag ka na magbawas ko. Primero inom na ko, tulog ka mo. 3 times a day, 4 days. Nag 2 times a day na po ko. Pero nag 1 a day na lang. Gabi ibitaw, sige mata-mata, hindi ako balik kay tulog. Pero mata ko, katlaon, alam mo na, mangihigin lang ko. Alin, nagadiri sa kuhan, maramag.
22: Wonder Banaba Plus na!
23: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
25: V
0: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Ala, pag-wild!
8: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o glisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira. Brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus ug pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
10: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
25: Cellphone Plus Gold.
26: Kung si Melissa na ako diabetes, pero sa naay nakasulti na ako, masubayan og tumar ang Cellphone Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian.
25: Cellphone Plus Gold. Mas pinamagas, pinagaling, pinapusay. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
26: Kung si Melissa na ako diabetes, pero sa naay nakasulti na ako, masubayan og tumar ang Cellphone Plus Gold, 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian.
25: Cellphone Plus Gold. Mas pinamagas, pinagaling, pinapusay. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Wild!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate, og vitamins B1, B6, og B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi og layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay. Ala pag wild!
3: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Breeza Mall, Davao. Fourth level, G Mall, Bahada. And CCC Mall, Buhangin. And third level, G-Mall Tagum.
4: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
5: Isagot na ang power, Day.
4: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo.
5: Hala, power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton.
5: Ay, hala! Power!
4: Masa din na, Day? Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
5: Hala, no? Power! Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
4: Ay, syempre, Day. Musa, palit na. Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
6: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate kod vitamin C na mas gentle sa chan pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga makurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
8: Vitron, subok na!
9: Ito ano siya si Bibi Mahandag Taglada Talbukay Plan, Ranganipadeng. Ay, kinimung anak mo ko, sir. Sudan ako siya Vitron 3 months, pero mag 7 months na siya. Pero tutul kayo mo, Bibi. Tapos, ganaan kayo sa matulog. Pag may pag siya, hindi mo patulogan na yun na lagsi
8: kayo. Salamat po sa Vitron Grab. Ito anak, nagsit tayo nga Vitron, subok na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. So
0: you stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
3: Himsugan pud sa imong anak, uy.
4: Sos, masakiton pud no.
3: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita?
9: Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Hello?
16: Hello ga! Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
15: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
16: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
15: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
16: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
15: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
17: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
18: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
19: 92.3 Wild FM. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
20: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
23: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
24: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Daan na may progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals rin gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Apilang imong immunity. Dili manuon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Abini mo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na ang power, Day.
3: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo?
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton.
4: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
3: Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power ka lang! Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
4: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
3: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
5: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
6: Wild FM.
7: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
8: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
7: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
8: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
7: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
9: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwala ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Nga musamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus, adunay 18-in-1 nga vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang BBTO, mag-Farix B araw-araw.
3: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po na.
4: At
3: ang bata nga himsog tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Seline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ala pag wild!
10: Naulian na ka ma?
11: Wala pa.
10: Naulian na ka ma?
11: Wala pa.
10: Naulian na ka ma?
11: Wala pa.
10: Nga nung dugay man ang sip-on na ma?
12: Kung naay sip-on, muhinay ang immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
10: Naulian na ka ma?
11: Gahapon pa.
10: Maayo ha oy.
12: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sunfall Plus Gold.
14: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro Sunfall Plus Gold. Akong isulayan unium og 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
13: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Gold.
14: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro Sunfall Plus Gold. Akong isulayan unium og 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
13: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa tambal nga barato,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa tambal nga bag-o,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa tambal nga kompleto,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa paspas nga serbisyo,
16: Rojon Pharmacy ta.
15: Sa duol lang maadtuan,
16: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Wild!

0: ang topic nato karong adlaw, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
1: Relate. January 1 pa lang, na ko'y gi-add to cart.
0: Number 4, New Year, New Hobby.
1: Sahi man yun, makatapol kaayo ng tuon o new skill.
0: Number 3, magsugod og kaugalingong negosyo.
1: Daghan nato, ganahan magka-negosyo, pero magtuota nga watay oras.
0: Number 2, mag-Japan with friends.
1: Sinood na ka ng mga hiling mag-Japan? Halos taman na sa GC.
0: Ang top plan nga di gid madayon, magbalik alindog nami.
1: Guilty ko, Ana. Lisod, bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit, oy.
0: Pero kahibaba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa in immunity.
1: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mo energy to make them come true. Lamina kung pirmi ka magka-flu.
0: Pag Enervon Z-Plus na mo, mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
1: Maong make it happen Enervon Z-Plus.
0: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexidol Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte! Mas paspas, banat sa upat!
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nga nung dugay man ang sip-on ma.
11: Kung naay sip-on, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms, sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Paayo ha, oy!
11: Basta Niazep Z Plus Forte, karon nanay zinc.
7: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia. Ala, pag-wild!
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra.
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
1: Kaya, bili na.
4: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural power house and nutrients. Ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang bisig nga tao dili pwede maluya.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 8:28.
1: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed. Time check is brought to you by Farex B Complex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
2: Hello, pagwild.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang BBTO, mag Farex B araw-araw.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ala pag wild!
18: Hello?
19: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Bago lang ni-graduate sa senior high school.
18: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
19: Eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ka.
18: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
19: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
18: Mwah! Love you too ga! Bye!
20: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
21: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
22: Kitang mga ginikanan, dakong problema gyud kong ubos sa timbang atong mga babies. Aron di na mahasol pagpakatulog sa atong mga babies, labinas kagabhion kung atong anak 1 to 12 years old gamita. Vitron Serum. Ang Vitron dunay vitamins para sa mata, makaligon sa kabukugan, makatangkad sa height, ug makapa-active sa memory sa atong mga kabataan. Aron mahimo silang mga bright. Sa mga ginikanan, nanay ug tatay, sulayi o gamitan na ang Vitron Drops ug Vitron Serum nga gama sa RSV Training.
1: Mapalit sa inyong suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Set Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
23: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
17: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
24: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
25: Animal Vita.
26: Ako si Gina Bade, taga Santaan, Taguluan, San Oriental. Ay, kaya ako nakagamit sa mga bakti na buyo kay mga aon. Oo, may napapumutan bitala ako, pang aon rin sila niya. Sige na ganyan mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
27: Pila na sila kabulan?
26: Isa pa kapin.
27: Dagko na kayo?
26: Oo, dagko na.
27: Unsa imong gigamit, ana?
26: Animal Vita.
27: Animal Vita.
25: Animal Vita.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang maong kanta.
1: Hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This song is brought to you by Angelina Bake Shop.

0: It's now 8:40.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Halamang wild!
3: Wild FM.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Himsuga po sa imong anak, uy.
11: Sos, masakitun po no.
12: At!
10: Ang bata nga himsug tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
14: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
13: Nga naman.
14: Kuan manggod, di lang ikaw nakabantay ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kunuko. Sige na lang kong pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa mang kuigana. Pirmisag kong magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
13: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling na ko, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pud mo ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit ni agi pugwana actually.
14: Unsay imong gibuhat?
13: Nag Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako, labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyu kay stronger immunity from zinc ug vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
14: Sakto para ang next time nako matinuod na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
13: Oh, kadungog mo ato guys. I-share po ni akong tips sa uban.
15: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Naulian na ka ma?
17: Wala pa.
16: Naulian na ka ma?
17: Wala pa.
16: Naulian na ka ma?
17: Wala pa.
16: Nga nang dugay man ang sip-on na ma?
6: Kung naay sip-on, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
16: Naulian na ka ma?
17: Gahapon pa.
16: Maayo ha oy.
6: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
8: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
19: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
20: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ala, pag-wild!
22: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Name of
27: Rexidol for
28: Dai, ganahan ka.

0: Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sila, maganda. Wala akong masabi. Lalo ako lumalakasan sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice, coffee, any time of the day
2: for a healthy family. Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay Herbal Capsule? Kung trabaho o obligasyon sa pamilya? Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
4: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Nerflex Capsule. Nerflex Capsule. Turmeric o nerves. O sa mga ugat. Makaayo sa pagpaminod o kapoy stress. O makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton. Nerflex Capsule. Atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Gold.
6: Si pagkadungog nako sa Santon Plus Gold, akong gitukudos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang bahubag ug sakit sa akong kamot.
5: Santon Plus Gold, mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Sira, gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kay lihok. Sa pagkadungog nako sa Santon Plus Gold, akong gitukudos ang pagtake duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang bahubag ug sakit sa akong kamot.
5: Santon Plus Gold, mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This song is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
1: Kining kanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

0: It's now 8:58.
1: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Hala, pag-wild.
3: Wild.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
11: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro. Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation, gadawat og SSS and GSIS pension loans. Sa mo bong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
12: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
13: Ala pag-wild!
14: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
15: Isagot na ang power, Day.
14: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
15: Power!
14: Makabarato, padyod kag maayo.
15: Hala, power!
14: Sayon, padyod kaayo gamiton.
15: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
14: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
15: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
14: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
16: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
17: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 Capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala ang MX3 Capsule.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Animal Vital!
2: Ako dahil si Pinky Bago, taga Sarangani. Sukat sa akong paggamit sa Animal Vital, sa akong anay, nga baboy, problemahan lagi ko, tiwa na kaon. Ano nga, nagpalit niya sa glance. Itay na mo, pag nakakutkata nga powder nga Animal Vital sa among anay. Resulta sa akong baboy nga anay, nakusog na mong kaon. May lawa, nanambog, ipiktibo kayo. Salamat sa Animal Vital.
1: Animal Vital!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, hawa.
6: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Ala pagwild!
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron niubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina G, taman ko. Wala man ko lang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
8: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
10: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Hello?
1: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
0: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
1: Kailangan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
0: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
1: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
0: Mwah! Love you too ga! Bye!
2: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
3: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
4: Ala pagwild.
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kada nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-os kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: V-Tron. Subok na!
1: Hey, Alex Makabasa, Tagalinabo. Balingasag ni Samis Oriental. Tuan mong God ka na kaunag, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pilagid ka bulan akong gibati. Alo, ay sadyas karon. Ang V-Tron dagit ang nakauli na ako.
2: Karon, wala na insomnia.
1: O, wala na. Pasalamat ko, nakatabag sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
2: Mm-hmm.
1: Karon, kaloy sa Diyos, nakatulog na ko, sir.
0: V-Tron, subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus, adunay 18-in-1 ng vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ala Fogwild.
1: V-Tron. Subok na!
2: Si Alex Makabasa, Tagalinabo. Balingan sa amin sa Miss Oriental. Kuan mga God, ka na nauna, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pilagig ka bulan akong gibati. Kalo ay suggest ka ron. Ang Vitron gagit ang nakauli na ako.
3: Karon, wala na insomnia.
2: O, wala na. Pasalamat ko, nakatabang sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
3: Mm-hmm.
2: Karon, kalo ay suggest, nakatulog na ko, sir.
1: Vitron, subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong ania, ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitaminag minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutein, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 90-

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Marlene, kay UTI ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipratikula sa kumpahan ako, Cellphone Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Marlene, kay UTI ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipratikula sa kumpahan ako, Cellphone Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Wild Joke!
1: Ang pinaka-epektibo nga paagi aron makatigom og kwarta kay matulog hangtod hapon.
2: Kweng, kweng, kweng, kweng, kweng, kweng, kweng. Mag-wild na lang ko, Ice.
3: Ah! Hala, pag-wild!
4: Wild FM!
3: Hala, mag-wild!
4: Wild FM!
5: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Ana, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
6: Sample plus gold.
7: Ako diya si Robert na initubong akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuyan o tumar. Pero sa akong nasuyan sa Sample plus gold, itumar na ko duha ka kapsula tulo ka beses sa usag katlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukul sa akong likod.
6: Sample plus gold. Mas pinakakas, pinakaling, pinakusay. Babalik na mga butik. Sample plus gold.
7: Ako diya si Robert na initubong akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuyan o tumar. Pero sa akong nasuyan sa Sample plus gold, itumar na ko duha ka kapsula tulo ka beses sa usag katlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukul sa akong likod.
6: Sample plus gold. Mas pinakakas, pinakaling, pinakusay. Babalik na mga butik.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas uptake ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, og pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Vitron, subok na.
11: Ay ako dahi si Saidi. Ngayon son, taga Proxinco, San Miguel. Pasalamat si ko sir, kaya wala po na kayo naman kong bata sir ba. Grabe katahila. Kaya kung dugay ni mo siya at imanon bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi yung pangon bitaw sa yang dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mumata pag gutumon. Salamat ko sa Vitron Drop.
10: Vitron, subok na.
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sa Wild FM, Kulas in the Morning.
14: This song is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
15: Kamu na minaw sa 92.3 Wild FM. Oras, alas 4.15. Alas 4.15 na. Kini si Kulas in the Morning. 92.3 Wild FM. May pamag-wild.
3: Hello.

A las 4.22, kamu naminaw sa 92.3 Wild FM. Inyo nabati ang kanta nga, Mole. Mole-le. Kini si Kulas in the morning, kuyog ikon niyo hangtod alas 9 sa buntag. Pagka alas 6 hangtod sa alas 9, makauban ako si Ate Cheng. Mayo 7, 2026, Huwebes karon mga ka-wild. Happy tapon mahuman ng simana. Kumusta mo nining mabugnaw kabuntagon? Hala atong tagamtamon ang mabugnaw kabuntagon kay unyang adlawan. Aw, apelyido ng adlawan. Kumusta, kumusta, kumusta? Nakapapainit na bang uban diha? Dinita magkuyog-kuyog, maguban-uban kung naamoy uban. Hala sige, diretso na ta mga ka-wild. Good morning dayon sa tanang naminaw, labi na si Jumar Tampos. Si Jumar Tampos nga akong amigong buutan gamay, kugihan dagko. O man ang akong mga amigong buong amiga. Romeline Galang, taga-Talosa, Talomo. Good morning ni Muda Roms. Ingon siya nga shout out sa tanang mga Galang family, Mr. and Mrs. Pariño, o si Felda Pugoy. Greetings coming from Romeline Galang, taga-Talosa, Talomo. Good morning dayon kang Robert Tipdas. Salamat sa pagpaminaw, pirmi ni mo diha, Robert Libre Tipdas. Akong amigong buutan gamay, kugihan nga dako. Maayo kay kugihan. Corazon Simbahon, good morning, nangapin na si Corazon karong takna ang mga ka-wild. Anya, may buntag dayon kang Leah Fabrawa, katawa bisagwa ng utana. Anya si Leticia Dagundon. Good morning ni Muda Liti. Leticia Dagundon, nga nag-ihap-ihap na sa iyahang buhok. Good morning kang Damian. Anya si Kuan, si Vanji Labor Barite. Good morning Anya, mayong buntag dayon sa tanang mga namainit, sa tanang mga namaligya, sa tanang mga nagduka, sa tanang namauli, sa tanang mga padulong og duty, sa tanang mangumprahay, mangumpra og para ibaligya rapod. Alangan magipanghatag no. O anak na ang kinabuhi mga ka-wild. Sa tanang mga nasa kadaplinan, sa kadalanan, nasa ilang sala, nasa ilahang katri, nasa ilang kwarto pa, naghigda-higda, pero nagpalami. Nagpalami pa, nagpahayahay pa mga ka-wild. Alas 4.25 na mga ka-wild. 92.3 Wild FM. Paano kaya? Ha? Paano kaya kung gaya-ya? Hala, paminaw nato niyang kanta. Nindot kanta mga ka-wild. Paano kaya? Ah. 92.3 Wild FM. May pamag-wild. Hala, pag-wild.

0: It's now 4:28.
1: Time Check is brought to you by Phenylephrine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Kulas and Ate Ching!
3: Kabalo mo unsay sakit? Kanang niuli kag balay nga gutom na kaayo pero dili ka pwede mo kaon. Kaya ang imong pananghid, giimbitar ka og birthday.
4: Hello, Pagwain!
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
7: Apoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Wild FM! Animal Vita!
9: Ang pabuhay, ikaw ang pagkabaktin akong ibanog Animal Vita. Upat siya kabulan, ako siyang ihaw. May karne siya, 45 kilos si Andrew Smith. Upat kabulan, unya, kada ang resulta sa karne, kaya unuron, ipisang panit, ipisang tambo. Bagagunod, unya, gamay rasad ang iyang laman loob. So akong ihagit itong mga uban, foto mo kagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, kagataguluan.
8: Animal Vita!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
11: Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, hawa.
13: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
14: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
15: Ang batang lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: a las 4:38, 92.3 Wild FM. Alas, sige, dapat mubangon, molihok na kay... Kung di mo molihok, ah, ako na lay lihok. Sa ako na nato ni, ato na nang istorya-istoryahon. Bitaw ay, naot nga mayo ang inyong kahimtang diha, kaloy sa Ginoo. O niya, dili usab na to, kalimta na magpasalamat ni Lord. Okay, maorigin ang atong hinagiban mga kawild. Mauna ron, kung sa mani, paano kaya kung di ta maghikay, pasmo kaya? Maugyod, ingon ni Jomar Tampos. Ikaw gi Jomar Tampos, butan gamay gi ka ba? Ay bangon na mo, kung di mo bangon, kusion ta mo. Bantay lang mo na ho. Gibantayan ha. Mayong bunta ko sab sa tanan mga security guard, sa tanan mga kapulisan, sa tanan mga nanay ng tahanan, mga tatay ng tahanan, si tatay nga nagdatog, midatog na. Unsa ba na imong datogan diha, tatay? Good morning, taga Kuan, taga Saudi Arabia, wa na ila ang pinakasikat diha. Guapa. Guapa unya lami. Si Cindy Arindain. Good morning nimo di lami. Hello Cindy Arindain. Ingon sa nga may buntag kula sa unang biyahe sa 92.3 Wild FM. Dayon, mayong buntag kang Barangay Kagawad, Ping Tapil, Papasin. Leticia Dagundon. Good morning nimo di Leticia Dagundon. Ingon siya nga, good morning kulas, mga pinata. Ha ha ha ha ha. Sos, Ginoo ko, daghan na kay kaghahaba. Di na nako maihap. Daghan na kong lansang hatagan ni mo. Ingon pa si Leah Fabroa, founder sa ha ha ha ha. Kung makatakod ni iyang ha ha ha, mga kawild. Ingon siya ba nga, nibangon na ko kulas, o milihok na ko. Bisagwa ka ng utanas ako ah. Ha ha ha ha, good morning kulas. Ko ana. Imbis ka maayos akong buntag. Ni amay gapangwan din. Oh. Bantay lang ka na ko, Leah Fabroa. Makita anta ka. Oh. Makita gita ka. Bita oy, Leah. Morning, morning ni mo diha. Dayon, good morning kang MG Albaran. Onya si Kuan ang taga Saudi Arabia. Good morning, good morning. Kung pwede lang sana maibalik. Hey, Ginoo ko. Paminaw na itong kanta. Kung pwede lang sana, hindi na pwede. May pamagwild.
1: Alapagwild!

0: Alas 4:44 na sa buntag, Mayo 7, 2026. Inyo nabati ang Kung Pwede Lang Sana. Ay, di na mabalik. Badlungon manggod ka. Nining sa iyong sa kabuntagon, mangutana ko ninyo mga ka-wild. Naglisod ka ba og katulog tungod sa sakit sa imong lawas? Ayaw tuguti nga, kuhaon sa kasakit ang imong pahulay. Ang Pau Liniment makatabang sa pagpakalma sa imong huna-huna aron mas dali kang makapahulay ug makatulog og ayo. Pahiri ang kakapoy ug kasakit para sa malinahon ug komportableng pahulay. Ang sikreto sa Pau Liniment kay naay sikap mo extract o sa katalagsaong kombinasyon sa 8 ka espesyal nga mga tanom sa Pau de Arco. Ang iya mga phytochemicals mosulod lapas sa panit aron moabot ang sakit nga mga kauluran o hubag ng mga lutahan. Dili lang niini tabunan ang kasakit. Motabang usab kini sa imong lawas sa pagkontrol sa hubag o kahasol. Ang Pau Liniment mao'y angay para sa tanang sakit sa lawas. Dahil walang aw sa pau! Oras ato mga ka-wild! Alas 4:46. Kini si Kulas in the morning. 92.3 Wild FM. May pamag-wild.
1: Ala pag-wild.
2: Kulas and Ate Ching.
3: Kulas, ihatod na tika sa inyo.
4: Dili pa man ko hubog, Ate Ching.
3: Dili pa bitaw. Pero busog ka na sa akong pulutan.
1: Ala pag-wild.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus dietary capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus dietary capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay. Sample Plus Gold.
6: Ko si Melissa na ako diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinapusay. Bapat sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ko si Melissa na ako diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Sample Plus Gold. Duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangingindot na ang ako ang pamatian.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinapusay. Bapat sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, marami nagpapatunay na kung ano, ikaw ko yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartod. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Ako maganda nga.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon Magnum C Herbal

0: Capsule, gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule na yun, kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Wonder Banaba Plus, Wonder Banaba Plus. Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement, kaya mas epektibong herbal capsule. Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research. Iwas diabetes, it lowers blood sugar, good for kidney problem prevention, avoid kidney stone formation, lowers blood pressure. Sure. Maganda para sa mga hypertensive o may high blood.
4: Wonder Banaba Plus na!
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This song is brought to you by NewsUp Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Kung maibabalik ko lang, di na pod mabalik.
9: Wild FM, may pamagwild.
10: Wala pagwild.
9: Paminaw na tong kanta mga kawild.

0: alle 4:58 92.3 Wild FM. Tutulungan kitang malimot mo siya. Murara na siya. Tutulungan kitang makatilaw ka sa iyang linuto. Ay, good morning sa tanang mga padulong na mo trabaho, padulong na mamainit o gikan pa nagpainit, ha? Good morning kang Ismael Porcadilla diyan sa may Porok, Manzanitas, Buhangin. Good morning kang Felizardo Flores. Onya sila si Malo Makasa, Annabel Celerinos, Maricel Aranco, Mary Ann Bonita, Tessie Bandoho, taga Buhangin. Si Ivy Claire Bacos, good morning, good morning. Dayon si Belinda o si Vanessa Soplak. Good morning kang Maricel Sipi, taga Buhangin. Ingon man sab si Rosalie Calvo. Good morning, Dutay family. Sila si Amy o si Totor and family, taga Maglana, Buhangin. Mayong buntag dayon, taga Kuan, taga Matina Aplaya, nga si sila si Vanji Plaza o si Kuan. Si Vanji Plaza, good morning, o si Gurio Plaza. Good morning dayon kang Kuan, kang Emma Madelo. Salamat sa pagpaminaw, pilmin mo diha. Emma Madelo. Mayong buntag dayon, Lia Fabroa, nga sige katawa. Unya si Kuan, o. Si Felda Pugoy, ingon siya nga mabugnaw ang kabuntagon kulas, bugnaw gikayo bitaw pod. Murag dili naman bugnaw bitaw. Ingon pa si Ilyordir Isparegusa, good morning kulas, mga pinata kay buntag na dayon naminaw, maminaw og Wild FM. Igreed na ko kulas akong amigo nga si Melvin naminaw karon. Greetings coming from Ilyordir Isparegusa, akong amigong buotan. O sa ka-security guard nga, buutan. Buutan gamay. Pero, kugihan dako. Bawi-bawi rin na diya, sir ha. Ilyordir Isparegusa. Dayon, 54 kabulan na nila ni Jovi Abukayan o ni Cindy Arindain. Sige, ayo-ayo, amping-amping permi ha. Ansa man ni Leticia Dagundon. Ingat siya nga, dili pwede na oy kay hanggang tanaw na lang kakulas. Ikaw yan, Leticia. Na. Asa na mas damyan. Munding Borbe, good morning naman Munding Borbe. Onya si Res Altres, akong amigong buutan. Buutan gamay. Pero ang kugi, ang pagkakugi dako. Ibawi na nako ni, dili na ni sa buutan gamay, kugihan dagko na ni siya. Dakog lubot. Liza Plaza, good morning ni mo dia Liza Plaza. Salamat sa pagpaminaw, permi ni mo dia Liza Plaza. Dayon, good morning kang Evangeline Vanji Labor Barite. Good morning sa iyang mama Bina Labor. Onya sila si Merlin Soperales o si Elpidio Soperales o si Iko Okay. Oh, good morning naman dia. Ko. Oras! Alas 5:02.
1: Time Check is brought to you by NewZep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Wild joke!
3: Hello?
4: Oh, hello ga. Human na minagbike. Ni anak ko sa balay.
3: Mau ba? Human na naman sad ta. Kana lang bike ang uya ba? Magbulag na ta.
5: Ala pag wild!
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa iAxal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang iAxal Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
8: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
9: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
8: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Vitron! Subok na!
10: Ang nagamit sa Vitron, kuya, kung gagaw si Juno, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. Mukalit rabi daw, napaklapag yung dugo, kuya. May pagpalitan namin yung Vitron, no, kay dagukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamin pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kumangita yun sa vitamin K. One week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay, kay gatiang-kiang mong utya ito. Pagkainom niya sa Vitron, kuya, gana na kayo yung tulog, di na siya magmatamata.
6: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Papalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
17: Sample Plus Gold.
18: Ako di si Robert na initubo na akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuoyan o tumar. Pero sa akong nasuoyan sa Sample Plus Gold, itumar na ko duha ka kapsula. Tulo ka beses sa usag katlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
17: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Pabalik ng mga butik. Sample Plus Gold.
18: Ako di si Robert na initubo na akong bukulo hubag sa akong likod. Kaya naman tambal ang akong nasuoyan o tumar. Pero sa akong nasuoyan sa Sample Plus Gold, itumar na ko duha ka kapsula. Tulo ka beses sa usag katlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
17: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Pabalik ng mga butik. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Wild

0: It's now 5:16.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas. Dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug GT Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Kulas and Ate Cheng!
4: Ang importante, buhi!
5: Maunay linya sa mga buhi, pero dili importante.
4: Mag-wild man ko karon.
6: Hala, pag-wild!
7: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
8: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawalad siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
9: Makabuhay! I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
12: Armando Castillo ng Danday.
13: O Tatay?
12: Mendoro. Oh. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-case ako ng 1 taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Wild
4: FM! Kunsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang gising na tao, dili pwede maluya.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
6: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

Alas 5:25. Halabangon ang mga cute. Cute sa atobang. Salbahe sa likod. Ang salbahes ba na sa likod? Hala, sige-sige. Ako ang background sa inyong pagpanisikay-sikay, sa inyong pagtrabaho, sa inyong pagpanglimpyo, sa inyong pagluto, sa inyong paghinuktok, o sa inyong pagkakatok. Good morning, Esmeralda Amor. Salamat sa pagpaminaw ni mo diha, Esmeralda Amor. Dayon si Lynn Baroiz. Naminaw karong takna si Lynn Baroiz, mga ka-wild. Samtang mitutok sa ang ligid sa motor. Si Felda Pugoy, i-greet niya mga wild FM listeners. Sila si Gina Amparado, Ami Kundi, Romelin Galang, Leticia Dagundon, Juan Alcacid, Linda Castrodes, si George, Ryan Amita, Vanjie Ribalde, Lori Lee Lagata, si Leslie, o si Mr. Lonely Boy. Greetings coming from Feldalita Pugoy ng Agdao, Odong Parat. Hello, Lori Lee Lagata. Good morning, Lord, nga taga Agdao. Si Lori Lee Lagata, nga naghigop nagkape sa iyang bana. Ay, mangilog man si Lori Lee. Ay. Iyang gitemplahan og kape iyang bana, pero siya rapot ang mohigop. Siya rapot ang nakahurot. Taon-taon, templahan na po ni Lori Lee Lagata, maulang yapon. Samtang padulong na sa lamisa, wa na, hurot na. Mutimpla na po si Lori Lee Lagata, wa na po. Mahalos lagi, kalima lagi magbalik-balik kung timpla. Mayong buntag taga kuan, taga mintal, nga si Mirna Ogay sa isinta karong August. Good morning, Kang Adrian Galera. Salamat sa pagpaminaw. Pirmi ni Muda, Adrian Galera. O niya, si Inday Arcala. Good morning ni Muda, Inday Arcala. Hala, sige, dapat mabangon, ha? Juan Alcacid, good morning. Si Vanjie Labor Barite. Si Iko Okay. Good morning, Kang Nanay Bina Labor. Si Pidyo Soperales. O si Merlin Soperales. Good morning si Mirna Ogay nga nasigig katawa. Sige lang, katawa si Mirna Ogay sa Isinta, Agosto 16.

0: Magandang buhay, Romelin Galang, Felda Blita Pugoy. Alas 5.28, mayong buntag kang Lisa Discartin. Nagpa-check attendance si Lisa Discartin, mga ka-wild. Ingon pa si Lori Lee Lagata, ha ha ha, kabalo lagi ka kulas. Kabalo lagi ka kulas nga nagkaon ko, nagkaon akong bana, alangan. Pahigo pa nagkape ha. Meron mo taas. Mutaas ang taas. Alas 5.29 na mga ka-wild. Kabalo mo nga ang Liveraid Pro o sa kasuplemento o hepatic protector para sa atay na Echinacea silymarin plus multivitamins B1, B6, B9 o B12 nga makatabang sa mutabang sa proteksyon o pag-regenerate sa liver cells. Makatabang kini sa dunay fatty liver na ay hepatitis o liver cirrhosis. Over the counter kini, wala na'y resitang kinahanglan o mas epektibo kung ubanan nimo o gusto nga diet o exercise. Mapalit na sa tanan ng mga butika. Kung magpadayon ng simptomas, ikonsulta sa doktor. Oras na to mga ka-wild. Alas 5.29.
1: Time Check is brought to you by Phenylephrine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Kulas and Ate Cheng!
2: Boys, pareho gyud mo tanan bakakon. Lahi-lahi lang magpangalan.
3: Magwild ko be.
4: Hala, pagwild!
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron niubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, taman ko. Wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
7: Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
10: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il maghigda rin yung firme kay gitulog na ko hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na kong sugod ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Nagunoy Davao del Sur 40.
11: Magagining kanan kung ang inyong anak dali ra makalimot og lisod maka-focus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon og suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus og pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon og ayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
3: Vitron, subok na!
13: Vitron, sayandong, sakop sa lantapan si Wanggay. So wala pa sila nagamit, dili kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
14: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
13: Oh, dili. Karon, kaon na.
14: Ah, pila edad sa imong bata, sir?
13: 1 year.
14: Usa ka tuig?
13: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
3: Vitron! Subok na!
15: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
18: Pambatang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Sa Wild FM, Kulas in the Morning! This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This song is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
21: La, nakakamutan na si Mola ba? Ansa de importante la, diploma o trabaho?
22: Kaon ang importante. Kaya ang diploma, di mo na makaon. Unya mo, tarbaho

0: La. Nagata mo tanong si Mola ba? Ano sa importante la, diploma o trabaho?
1: Kaon ang importante. Kaya ang diploma, di mo na makaon. Unyaw mo, trabaho.

alla 5:44 Navaga Wild. Kamu nominal sa 92.3 Wild FM. Kumusta mo tanan hinaot nga Mayo ng inyong doorknob diha? Basig na amo sa CR. Ipagawas niyo daot ang doorknob. Ayay. Di mo kagawas. Unyag na amo sa inyong kwarto. Nag-ilis ka unya kuan di ay. Di ka kagawas kay daot ang doorknob. Ayay ka.

0: niya si Kwan, si Ana Marie Galiego. Ana Marie Galiego, salamat sa pagpaminaw, Ana. Dayon si Ryan Agustin Amita. Alas 5:45 na. Oras! Alas 5:45.
1: Oras hatod ganato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: That song was brought to you by Celine Plus Zero. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
3: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
4: Kulas and Ate Cheng!
5: Hulaton ta ka, bisan unsa pa kadugay nga panahon.
6: Gistorya nana nila sa una.
5: Ayaw ko ipareha sa uban.
6: Gistorya gyapon nila sa una.
5: Seryoso ko, gusto gyud ta ka.
6: Pareho ra gyud tanan.
5: Ayay!
7: Hala pagway!
8: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
9: Isagot na ang power, Day.
8: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
9: Power!
8: Makabarato, padyod kag maayo.
9: Hala, power!
8: Sayon, padyod kaayo gamiton.
9: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
8: Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
9: Hala, no? Power! Diyuli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
8: Ay, syempre, Day. Usa, palit na. Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
10: May buhay sa makabuhay!
12: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
13: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
12: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
13: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
12: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Wild FM!
17: Sunfall Plus Gold!
18: Ako si Andrew, ang akong punggod sa nawundahang kaayo o sa akong liko na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Sunfall Plus Gold. Akong isulayan unium o 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggod.
17: Sunfall Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Gold!
18: Ako si Andrew, ang akong punggod sa nawundahang kaayo o sa akong liko na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Sunfall Plus Gold. Akong isulayan unium o 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggod.
17: Sunfall Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Gikapoy ka ba?
21: Mag-Aerovit Capsule na!
20: Stress ka ba?
21: Mag-Aerovit Capsule na!
20: Kulang ka ba sa tulog?
21: Mag-Aerovit Capsule na!

0: kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit. Aerovit Capsule.
1: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
0: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Ana, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga

0: alla 5:54, 92.3 Wild FM. Kapag tumibok ang puso, mao na na ron mag-ulbo-ulbo murag bulkan. Good morning, kaninyong tanan diha. Nining adlong Huwebes, Mayo 7, 2026. Dapat nining adlawa, sugda na nato ang adlaw nga naay pahiyom o walang aray. Ang Paul Liniment mao'y kauban sa atong paningkamot sa trabaho, ang mga sakit o kahasol nga makaapekto sa atong performance. Kung dili ka makapukos sa imong trabaho tungod niini nga mga problema, ang Paul Liniment mutabang nimo. I-apply lang ang Paul Liniment sa apektadong parte sa lawas aron epektibong mapakunhod ang sakit o kahasol nga imong ginabati matag adlaw. Dili sama sa oral pain reliever nga posibleng makaapekto sa imong internal organs. Ang Paul Liniment usa ka high quality nga produkto nga dunay sikap mo extract nga musulod sa panit ug moabot sa target nga joints, muscles, connective tissues ug uban pang apektadong parte. Ang Paul Liniment mao'y angay para sa tanang sakit sa kalawasan dahil walang aw sa pau. Alas 5:56 na mga ka-wild. Kini si Kulas in the morning. Good morning, hinaon nga wala na'y sakit diha, ha? O haplasan na nang siya og Pau Liniment. Wow! Nahala sige mga ka-wild. O padayon ta? Padayon ta sa Ginod Sunahan mga ka-wild. Mayong buntag dayon kang Arlene Managikon. Si Arlene Managikon, minaw karong taknayin nga siya nga mayong buntag Kulas. Ayaw na akong sounds Kulas. Akong cellphone na po nagbinuang. Isa kagabi eh, 3% pa gihapon. Dugangi nagbatire, palitin nagbatire kay technician man ko sa una karon, beautician na doy. Mayong buntag kang Emelda, kumaring Emelda Mikmik Espanto. Akong kumaring nga buutan. Buutan gamay. pero mukogi dako. Morning onya si Gia Umaman na minaw karong taknaa onya. Happy birthday kang Nanay Nining Bautista. Ika-70 anyos na ni Nanay ron. Moraling siya 69 mga ka-wild. Pero 70 years old na karon si Nanay Nining Bautista. Greetings coming from sa imong anak kasi Gingging Magloyan. Good morning sa tanang naminaw. Labi na sa taga BNB Sinamak. Good morning kanyang tanan. Lami di basta-basta. Ang pangutana karong adlawa, kung tagaan kag chance nga maistorya nimo ang 15 years old na ikaw, unsa imong itambag sa iyaha? Kuyawa po ni pangutana ha oy. Kung tagaan kag chance nga maistorya nimo ang 15 years old nga ikaw, unsa imong itambag sa iyaha? Manay among ipangutana ni Ate Cheng sa programang Happy Morning. Picture sabi? May gwapo man kong samot. Gamay lang. Oras! Alas 5:58.
1: Time Check is brought to you by NewZep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Kulas and Ate Cheng!
3: Ayo! Mopalit ko og orasan.
4: Unsang klaseng orasan?
3: Basta, kanang pakanan ang tuyok. Dili na nga liwa.
5: Ala, pagway!
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot nga makabuhay kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate og vitamins B1, B6 og B12. Usa kini ka dietary supplement nga makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi og layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus capsule ang ginatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
4: Sa ilang sold out ng round 6, ready na ba mo Davao? Sex Bomb is finally coming to Davao City. Catch the Sex Bomb Get Out concert live this coming June 27, 2026 at the University of Southeastern Philippines Gymnasium. I-ready na mag-spagetting pababa at pataas and relive the iconic hits with the one and only Sex Bomb Girls. Tickets go on sale May 16, 2026. Available online via Ticketmelon and at the EKG production booth, Thai Royal Spa, Ecoland, Davao Branch. For inquiries, call or text 0998-964-4582 or 0939-969-9786. Sex Bomb Get Out concert live in Davao. Produced and promoted by EKG Productions.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Kung nangita kag kape alang sa himsog na panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butika ang duol nimo.
9: Kanan. Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, paasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon og suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus og pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon og maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Sa tambal nga barato,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga bag-o,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga kompleto,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa paspas nga serbisyo,
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa duulang maadtuan,
11: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
12: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Animal Fighter!
14: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo dili sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Kapasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Fighter nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindod kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok. Akaroon, malibo ba? Kulot-kulot. Oh, akaroon, anindod na kayong lawas.
13: Eh. Animal Vita,
15: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Wild and

0: 92.3 Wild FM is Jabon Twins. Sunod sa galaw. Ay, pero dapat sunod din tayo sa isipan natin, mga kawald, ha? Huwag tayong galaw ng galaw without even thinking what's right and wrong, mga kawald. Kinahanglan kabalugid tayo, di ba? Naatay discernment, mga kawald. Dili kay lihok, kilihok na lang tayo. And then, hindi na natin namamalayan, no? Murag, uy, nanaday-tay, tinatapakang iba. Hala, sige, good morning sa lahat ng mga gumagalaw na ng kalawasan karong buntaga. Good morning sa mga nakatsun in na ngayon. It's a throwback Thursday, mga kawal. Kauban si Kulaza natin siyang hantun alas 9 sa Kabuntagon. Oy, unsang pizza naman ron.
1: Pizza City
0: na, mga kawal, sa lahat ng mga naay mga celebration karong adlaw. Oh, happy celebration din na sa inyo ang tanan, mga kawal, ha? And it's a good thing and it's a good day, mga kawal, kay karong adlaw. Oy, aduna gyud kay chansang mo balik sa imuhang kaagi.
1: Bitaw. Ay. Pumahimo lang tambagan na to atong kaguling.
0: Correct. Ano kay nagi siguro iuban din halagi karon ko las makaingon sila. Hay, naagi di ay sa ulahi ang pagmahay at check. No. Pero sige lang, mga kawad, kay tagaan ta mong chance karon nga kaninga maka makeover. De ba? Hala, sige. Eto na, mga kawad, kung ikaw aduna kay chance. Aduna kay chance karon sa imong kinabuhi. What if kaya ano? Oh, aduna kay chance na istoryahon ang imuhang kaugalingon sa unang 15 years old ka pa. Abay, teenager na teenager.
1: Gani, no?
0: No? Unsa imuhang ikatambag sa imuhang 15 years old nga kaugalingon.
1: Ah. Sige.
0: Sige.
1: Binhi na sa mga tubag sa itong mga suking tigpaminaw.
0: Ahay.
1: Ingon siya ba nga, dear 15 years old, oy, self. Ayo pagkating class, ha. Kay dili di ay ka mahimong artista. Mag-overtime ra ka puhon. Onya, ingon pa si Marlon. Marlon Reyes.
0: Ahay.
1: Taga Bangkal, Davao City.
0: Mm-hmm.
1: Self, ayo paggasto sa imong crush kay dili mo magdayon.
0: Tama.
1: Bitaw. O, ingon pa ni Kuani, Ana May Santos, taga Bukana, Davao City.
0: Ahay.
1: Ingon siya nga, self, pagtuon oy, kay karon calculator na gani, lisod gihapon.
0: Mana?
1: Kalami, tambagan akong kagulingon sa 15 years old pa ko.
0: Tinood yun. Di ba? Kaya nga ba din na lagi karon ko lang makaingon yun kung maibabalik ko lang talaga.
1: Gani.
0: Ingon ni Ryan Agustina Mita. Sus! Kanang makaingon ko sa iyaha nga.
1: Nga?
0: Self, pagtarong og eskwela. Kay aron makahuman ka o makatabang ka sa ginikanan. Kay kana lang ang ilahang pamana sa imuha. Makalingkawas pod ka sa kapait. Sa naaguman nila karon laban lang. Ayaw kawala o paglaom.
1: Ay,
0: tama. Sige, good morning din sa inyo, ha, mga taga Bread Village, Buhangi.
1: Kine. Ingon pa ni Liza Maangkay, taga Kuan, taga Matina Aplaya. Ingon siya nga, self, ayaw pagdali og uyab, ha? Kay mas dali di ay kabiyaan.
0: Ay, sus! Kanila giging niya. Sa manis si Safoy. Ano, 15 years old, naguyab-uyab naman doon. Di tanawa. Ano? Ala, sige na, mga kamal, sa mga tubag, pwede i-send sa 0928-452-5606. And paalala, mga kamal, sa lahat ng mga hindi pa nakapag-like sa ating official Facebook page, 92.3 Wild FM. I-like ninyo na, mga kamal, ha, and i-follow kay Ugma, mag-what's in a box ta, ay, kay para sa ito ang ano na, kulas, para sa ito ang Mother's Day special.
1: Wow.
0: Di ba? Ibabalik na naman natin ang ating what's in a box. Ang mga kawal, kauban si Kulas. Oras karon alas 6:16.
2: Time Check is brought to you by Farex B Complex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
3: This Time Check is brought to you by Revicon Forte, the strongman's multivitamin, Revicon.
4: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot na!
6: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
14: Alap ang wild!
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pa, Gwal!
1: Good morning, adlaw karong Huwebes. Sugda na to ang adlaw nga adunay pahiyom og walang aray. Ang paulinement maoy kauban sa atong paningkamot sa trabaho og ang mga sakit og ang kahasol nga makaapekto sa atong performance. Kun dili ka makapuko sa imong trabaho tungod niini nga mga problema, ang paulinement mutabang nimo. I-apply ang paulinement sa apektadong parte sa lawas aron epektibong mapakunhod ang sakit og kahasol nga imong ginabati matag adlaw. Dili sama sa oral pain reliever nga posibleng makaapekto sa imong mga internal organs. Ang paulinement usa ka high quality nga produkto nga adunay sikap mo extract nga mosulod sa panit og moabot sa target nga joints, muscles, connective tissues og uban pang apektadong parte. Ang paulinement maoy angay para sa tanang sakit sa lawas dahil walang aw sa paw.
0: Ala pagwild.
2: It's now 6:26.
3: Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Hala, pagwild.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Alagang Unilabyan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga, 2026 is gonna be my year. Daan na may progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals na gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mong plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Apil ang imong immunity. Dili manuon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Abinimula kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang BBTO. Mag Farix B araw-araw.
0: Ala pagwild!
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
14: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall Branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay!
0: Ala pag wild!

92.3 Wild FM. That's Madonna, Like a Prayer. Yes, and Metro Davao. Nako, hanggang dasal ka na lang ba? Hanggang dasal na lang ba talaga? Na sana, Ate Cheng. Oy, kanang ang ako ang kalawasan. Bagaan lang yun kanuna yung ako ang paminaw. Despite sa heavy na mga trabaho everyday. Alam nyo kasi, mga kawal, no? Prayer granted na yan. O, di ba? At ano nang iset sa itong huna-huna karoon na basta ba kasama mo anytime, anywhere ang Pau Liniment with si Capmo Extract. Kinig yun ang liniment, mga kawal, nga makatabang sa pananakit ng ating katawan. Kasi kung tayo, mga kawal, masyado tayong masipag, no? Everyday, grabe ang ato ang kayod, grabe ang ato ang trabaho, panimalay man, opisina, or asa man ta, mga kawal. Ay nako, basta kasama natin ang Pau Liniment, yung kakambal ng sakripisyo natin na pananakit ng ating katawan, maalibyuhan yun na, mga kawal. And take note, ha? Ito lamang po ang natatanging liniment, ang natatanging ang inha plus nga adunay si Capmo Extract. And syempre, mga

0: self ayo pag-ingon nga di ko magmahay kay karon pati imong ex gi-stalk gihapon nimo.
1: Si Anna Azil Paul. Ay, syempre, kung kaharap ko ngayon ang 15 years old na ako, ay tambagan yun ako na unangon dyan ang pag-eskwela. Usab mag-uyab-uyab. Asa ra man na self kung makahuman na. Og, syempre, naana kanunay ang pagrespeto dapat sa kapwa. Hilabi na dyan sa mga ginikanan. Parehong ani akong anak, 14 years old. Ginamay-mayan dyan na ako permi. Lisod og dili madisiplina kay mo balik lang gihapon na sa ilaha og kanatong mga ginikanan.
0: Insakto.
1: Diba? Kanang character sa mga bata, mga kawal, no? Reflection yun na sa ginikanan actually. Diba?
0: Insakto. Inga pa ni Tuntun Bingot. Inga siya nga self pag-amping sa imong ngipon kay mahal kayong postiso. Mura nag-installment sa motor. Maupad!
1: Ala sige, good morning to Jay Ang. I-advise na ako sa akong 15 years old self. Pagtarong og eskwela, Jay, respetuha ang mga nakakatanda sa imuha. Hi, very good.
0: To, o ingon pa ni Marky Ledesma. Ingon siya nga, self, ayaw pagpa bad boy kay karon mura na kag badlungon sa maintenance medicine.
1: Agoy! Ay, maoron! Ala, sige.
0: Oh, ingon eh, kine. Ingon pa ni Bibot. Ha, ingon ni Bibot. Ingon siya nga, self, ayaw awaya imong mama. Kay puhon, siya ra di ay pirmi nimong utangan.
1: Dili lang kay ayaw otangi ang imong sa to, ayaw awaya ang imong mama. Ayaw pod paningla imong mama ha, og mo ay mangutang sa imo ha. Kabalo na ka ngano.
0: Ngano gyud?
1: Mona ha.
0: Good morning nila ni Kuan Angie Anscroza, Emily Fersas, Minerva Orong, og si Henara Tabanao.
1: Yes, and syempre si Esmeralda Amor. Good morning si Delia Ceballos Manila. Nakikisabay din ngayon ang mga taga SIR Phase 1 and Phase 2. Daghan kayong salamat.
0: Okay. Good morning. Nila ni Kuan, nila ni Kang Bibing Diparine og Lance Akono.
1: Ahay, mga kawal, magpadayo na nga ito ang panag-uban with Colas.
0: Oh, Gati Che!
1: Oras natin ngayon, it's 7:49.
2: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
3: Sir, unsa ito pa yan eh?
4: Kadyot lang ba eh? May sakit akong diyan, ni Abdos.
3: Sir, nadunggan ako. Stomach pain meds ra ko nuna.
5: Ayaw basta-bastag tuo. Tungod kay Kremel S-Nose, inig magsakit ang tiyan. Ug ning hapdos ni, basig hyperacidity na na. Pag Kremel S-Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S-Nose Best. Alagang yun nilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakitun po no.
7: At...
6: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Seline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
12: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ala, pag-wild!
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
19: Happy Fiesta! Kinahanglan!

0: naman, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita?
1: Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink response.
8: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
9: Tukar kita ko kitim, upong kita kong tiil. Nga mandag po ito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-treatels addict. Pero may bitak kong mag-iihi. Kung wala na siya mong hupong. Pupos naman.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Hala, pagwild!
1: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Wag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matag adlaw ug GT-Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: It's now 7:57.
3: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
5: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
6: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
5: Nga naman.
6: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay, ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kuno ko. Sige na lang kong pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa mang kuigana. Pirmisag ko magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
5: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling na ko, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit. Niagi pod ko ana actually.
6: Unsa imong gibuhat?
5: Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako. Labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyu kay stronger immunity from zinc o vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
6: Sakto para ang next time nako matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
5: O kadungog mo ato guys. I-share po ni akong tips sa uban.
7: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I have lagnat and I have sipon.
9: Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
14: Rexidol Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
19: Naay high cholesterol o diabetes?
20: Oh no!
19: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
20: Yes!
19: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
17: Unilab quality yan.
18: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
21: Ala pag wild!
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May